92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM, Boogie Down, 15 minutes after 8 o'clock. It's Dua Lipa for you, new rules. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Diga di Selasa, Swag Sabulsa. Sweethearts, last time we're now on the program, siyempre on this very beautiful Monday morning. Well, how are you? Sa lahat ng mga nasa bahay, kumusta naman? Check tayo, check ng ating mga sarili. Teka muna, hindi ka ba na... Natawag dito? Hindi ka ba na nagulat? Ah, o na ganyan na itsura mo? Haggard na? Hindi kasi maaga gumising kanina eh, no? O nagkasikasa ng mga estudyante. Ano pa nga ba? Ano yung expect mo? Amuin mo rin sarili mo, sweetheart. Amuin mo, amuin mo. Amuy ginisa. Amuy bawang, di ba? Amuy sibuyas. Ano pa nga ba eh? Siyempre, yan ang mga palatandaan at yan ang amoy ng mga kugihan, ng mga masisipa. Maagang gumising, di ba? Nagsinangag. Nagsikasa ng mga iluluto. Natural, ano magiging amoy mo? Mabango ka ba? Di, siyempre, hindi. Pero, makapagpahinga ka ng konti, ayusin mo sarili mo, ha? Para naman si Mister naman ay, di ba? Last hour ng ating program at this very beautiful Monday. Oy, sweetheart, good morning, good morning. Ang dami pa naghihintay na

0: Salamat po. Hindi ito, hindi pa naayos ang CP ko, hindi ako masyado makapag-text. Alis na yung asawa ko, magbo-work na siya, pero andito lamang ako naka-tune in. Ha? Magkatagal ang pasan ito. Good morning! Tagang salamat sa inyong pagpamina. Raptor Taxi, Ana Lu, good morning. Demsoy Robles, good morning. Maraming salamat o sa pag-follow sa akin, ha? Thank you. Eto, magandang kumbaga. Good morning, Jason Steele. Just came back from my vacation sa Bohol at sa Thailand. Uy! Sa talaga naman. Asan yung pasalubong namin? Ayun o. Oh. Oh, sana all. Nagpa-Thailand, nagpa-Bohol-Bohol. Diba? Magandang umaga, ANZ Fire Training. Located po yan sa may NHJ Phase 1 Kauswangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Thank you so much. Sana'y nag-enjoy kayo sa mga memesang natin. Abangan natin mamaya, isa na namang winner para sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries. 17 minutes after 8 o'clock. On for a break. Babalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts pa tayo sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM. We get on 45 minutes after 8 o'clock right now. It's a Gabriella. Sam from Cat's Eye Dance was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Zabel and Sencio, magandang umaga. Ay, grito sila dyan sa ating programa. Sabi niya, shout out kay Mama Alberta. Magandang umaga to Lilibet, kay Ruel, kay Ronik, and to Elma May. Good morning! Mga taga Bulwa, magandang umaga. Galing ito kay Bing. Oh, good morning, Bing. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw diyan, the Pita Bing. Ito na, makinig mabuti. Mamimigay na naman tayo ng bugas at groceries. Kanina yung first winner natin, taga Puntod. Oh, ngayon, alamin natin. Sa area tayo pupunod ang ating second winner, Ruleta Select! Ang aming studio, lagi ko sinasabi sa inyo, nasa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, huminto tayo sa may Nazareth. Mga taga Nazareth, oh, dyan galing. Ama nanalo, puno tayong isa. Tukara. Ang address, 21st 30th ano to, Street, Nazareth. Ah, diba? Ang gulo nung ano, lalayo nung anong numero. 21st 30 Nazareth. Ito na ha. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula dyan sa may 21st 30 Nazareth, Mirna Villadores. Mirna Villadores, congratulations. Nakadaog kang bugas ha, Mirna Villadores ng Nazareth. Ganun din itong ating first winner kanina, taga-Puntod, si Marcel Yonko. Marcel Yonko, congratulations ha, nakadaog kang bugas at saka groceries. Samantala, eto pa yung iba pang mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries. Jimbert Olarte ng Kamamanan. Oy, Jimbert Olarte, congratulations, nakadaog saan ka. Si Bartolome Escarda ng Dukmo Taxi. Bartolome Escarda ng Dukmo Taxi, congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Christopher Panulaya ng Bara Makabalan. That's Christopher Panulaya. Oy, Christopher, nakadaog ka, ha? Caroline Kaangay ng Upper Nazareth. Caroline Kaangay ng Upper Nazareth, congratulations. Si Michael Agohan o Agojan ng Bonbon, congratulations, Michael Agohan. Ramil Cinco ng Kamamanan. Ramil Cinco ng Kamamanan. Nakadaogsad ka og bugas at groceries. Sa mga pangalang binanggit, yun po yung mga nanalo ng bigas at groceries. Samantala, sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. 8:49 at the clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. On for a break, babalik ba tayo with more. Standby lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7
2: Birch Street.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pugino, 2 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. It's a Vowels Day Orbit with Cello, Cello. So that note, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. Thank you so much. At tabayan na po ang ating susunod na program. That's the Music from the Heart together with Dr. Heart. And of course, George. They'll be up next. Hanggang alas 11 naman yan ang umaga. 11 till 1 o'clock, that's gonna be Harvest Stone's program. 1 to 3, that's George Rebound. And 3 till 5 o'clock, that's Harvest Stone's Rebound. Just the same. Okay? So maraming salamat. I'll catch you guys again tomorrow. Maraming salamat po. Oy, follow nyo ako ha sa aking Facebook page ha. Heart, ano to? Yung, siyempre, yung Heart FM muna. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Tapos isunod nyo na yung Jason Space Heart FM. Pati yung kay Dr. Heart. Dr. Heart dash Heart FM. Okay? Makita-kits tayo ha. Kumustahan tayo dyan. Maraming salamat po. Of course, my name is Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang ang babaeng hindi marunong magluto, aba, dapat maghanap ng lalaking hindi marunong kumain. Lalim, di ba? Enjoy the rest of your Monday, sweethearts. Manayin sa magpaminaw, ha? Walang bibitaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. From this moment, good morning, sweethearts. From this moment, mai-in-love na kayo sa mga love songs.
1: Hi, true.
0: Morning, George.
1: Good morning, Dr. Heart. Hi din sa mga nakikinig sa atin through our online application ng Heart FM Philippines. Happy Monday, everyone.
0: Uy, Monday uli.
1: Monday.
0: Grabe. Bilis ng panahon, ano? Ay, nako. Labit na pala sweldo.
1: Ilang araw na lang.
0: Ano tawag dito? Pizza di Piligro.
1: Pizza di Piligro. Ting bits.
0: Ano?
1: Ting bits.
0: Ting bits? Anong ting bits?
1: Yung ano, tawag term niyan dito, ting bitay ng ano,
0: ting
1: pera.
0: Ting bitay na. Ay nako, ang hirap. Labad lang tayo. Ganun
1: labad lang.
0: Kailangan natin sa buhay. Good morning sa lahat po na nakikinig ng Heart FM ngayon. Buong Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At ganun din sa Bukidnon. Nako, ang dami na talaga nakikinig sa atin. Good morning. Salamat po sa inyo lahat. Welcome to the Monday edition of Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart here and...
1: Hi, George.
0: The sexy and alluring George.
1: Ay, hindi naman.
0: Grabe na po. George, ano ba pag-uusapan natin?
1: Ay, eto. Oo, Dr. Heart and Sweethearts. Kasi di ba, mga previous episodes natin, pinag-uusapan natin yung tamang tao.
0: Ay.
1: Di ba? So,
0: The one,
1: yung mga ganun, the right one, Mr. Right, Miss Right, o kung ano pa yung mga itatawag dyan. Ang tanong ko, paano nyo ba masasabing nasa tamang tao na kayo?
0: Ay.
1: Paano nyo masasabing nasa tamang tao ka na?
0: Ang daming nag-iisip ngayon yan.
1: Paano nga ba? Ano ba yung mga tawag niyan? Yung mga signs? Yung mga...
0: Parang ito na talaga siya. Ito na aking forever.
1: Oh, yes.
0: Pakamatsan dyan ako dito.
1: Kana. I will lay my life on this person.
0: Diba? Ibubuhos ko na talaga lahat dito.
1: Correct.
0: All in na ako dito.
1: Yes, 100% na ako sa taong ito.
0: Pero paano nga ba nalalaman yun? Diba, minsan kasi, diba, hindi natin nalalaman na nandun tayo sa... Kung nandun na ba tayo sa tamang tao.
1: Correct, diba? Oo.
0: Minsan kasi, sinasabi ng iba, akala nila, yun na yung tamang tao. Pero hindi pa pala.
1: Ay, guy.
0: Pero meron ba talaga dumarating na tamang tao?
1: Meron, ako naniniwala ako, Dr. Heart, na lahat tayo may nakalaan na tao para sa isa't isa.
0: Ganun.
1: Ang catch lang dyan is for you to look for that person at for you to know, ito na ba yung taong ito?
0: Hindi ba kinukultivate yan?
1: Oh.
0: Hindi ba inaalagaan yan para maging tama ang lahat?
1: Sabi nga nila, may term sila na do not look for the perfect person but be that perfect person for the right one.
0: Wow, ang bigot naman ng banat mo ngayon.
1: Yung mga ganun.
0: May hugot ka naman. Grabe naman yun.
1: Di ba? May
0: from
1: mga ganun.
0: From deep within, ba't talaga yan, George? Ano yan, coming from your experiences?
1: Hindi, naririnig ko lang. Naririnig ko lang. Second hand na yun.
0: Asa, paano nyo nga ba daw malalaman na ito na yung tamang tao? Ha? Padala nyo po sa amin through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At kung ikaw naman ay naka-online, ako, ito ang ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Oras natin, 9:17. Ayan ang tamang tao na sa inyo na. Now that I have you. The company coming in. 9:17 with George and Dr. Heart here. Good morning.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:32, and a time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And I.
1: It's been a while.
0: Thank you. Adiba. Ay, sa mga sweethearts natin na talaga namang nag-aabang doon sa ating question of the heart, pinag-uusapan natin kasi yung pagiging tamang tao. O diba? Paano mo nga ba malalaman kung nasa tamang tao ka na? Medyo mahirap din siya timbangin. Kasi minsan may mga tao nga akala natin tama sa ating mga buhay. Ayun pala, ay nagsisilbi lang silang standards o sila yung ating basihan doon sa ating magiging, you know, the right person. Ganun daw yun eh, di ba, Dr. Hart?
2: Probably if you're at your best.
0: Correct. Oo.
2: Di ba? Kumbaga hindi ka stress.
0: Oo.
2: Oo. Umaganda ka, bumabata, nag-glow ka.
0: Tama kasi alam mong tama yung mga, you know, tama yung nasa tamang direksyon ka. Kaya naman yung glow up at saka yung pagiging best mo doon sa tao, makikita nila yan. Ay, eto na yung tao para sa akin because he or she is, you know, bring out the best in me.
2: Talaga. Tinanggan natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Meron ba? Ang dami na kagad.
0: Ang dami nga eh. Batiin lang natin yung mga sweethearts natin dyan sa Barangay Kamamanan. 5574, Hi to Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Kendi Yato, Mercy in Diamond Sueto, si Sir Nino and Miss Abel Bakdong, Mayor Miles, BBQ Family, and belated happy birthday, Princess Mir. Maraming salamat, Tola Amy. Thank you sa pakikinig.
2: Speaking of Mayor, ha, batiin natin good morning kina Mayor Clarix Uy at saka sa staff nila, si Sir Bernie De Atras. Ay, kinig sila. I think People's Day sa Ipunan.
0: Ah, yes.
2: And good morning po sa inyo. Wala naman kay 7835. Good morning, Doc. Ano to? Ah, okay. Yung mga taga Nazareth, Upper Nazareth, ang dami nakikinig sa atin. Good morning, Erlinda Clopena. Lopena. Ayan. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning. Ito naman si HPG Joseph. Si Kuya Joseph, shout out sa kanyang pasahero na si Ma'am Rosalina. Uy, kalan, 3?
2: Ah, taga Rosalina 3. Alam ko yan.
0: Ah, taga Rosalina 3.
2: Taga Turil, Davao City.
0: Akala ko si Ma'am Rosalina.
2: Oh, yun. Ang galing naman. Taga Davao dito sa Cagayan. Madayo na buntag. Madayo na buntag. Welcome po dito sa city namin.
0: Welcome po. Kami naman pong bibisita doon sa inyo.
2: Taga-Hagayan naman ko ba, no?
0: Diba?
2: Sabi naman ni 8906, ano yan? Sawasdi, Sir Randy, Miss G. Ay, talaga? Ano yun?
0: Sawadi ka.
2: Sabi niya, glad to be back sa CDO after vacation. Gikan sa Bohol, Lug, Thailand. Wow naman. Sarap naman ang buhay nito. Sino kaya to? Ang sign sa tamang tao ay ang pagbuo ng tiwala at respeto. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa ibang tao at sa ating paligid. Ayun. Hindi lamang romance kundi rin sa respeto at ang pagkakaibigan. Ayan. Ay, talaga, Thai
0: language. Si ano to eh? Si Igig.
2: Ah, si Igig?
0: Oo, na CEO.
2: Talaga?
0: Tawag nito, Papel Republic.
2: Maraming salamat. Talaga naman.
0: Good morning. 2745, hello sa mga nakikinig sa atin sa Zone 8 Carmen, Santa Cruz Village. Uy, magandang morning ha. Sabi niya, masasabi mo na nasa tamang taong ka na kung madiskarte at may respeto. Higit sa lahat, marunong umunawa sa iyo, Charis. Tisha Eatery, Advance Happy. Uy, nga pala, fiesta na pala ngayon.
2: Daming activities na sa Carmen, ha?
0: Barangay Carmen. Ang kahapon may ano sila, like, fun run.
2: Color fun run.
0: To launch the fiesta.
2: Ano yan? Dinogan, di ba?
0: Oh, Dinogan. Ito, Dinogan Festival. Mount Carmel. Viva Senora de Mount Carmel. Thank you, Ryan. Hi to Mr. Ryder.
2: Sabi naman ni 9600, paano mo masasabing nasa tamang tao ka na? Para daw sa kanya, nasa tamang tao ka na kapag naramdaman mo yung peace. Yung komportable kang maging ikaw, o di ba? Pinipili niyo ang isa't isa araw-araw at kasama ka sa mga pangarap niya. Hindi man perfect, pero magkasama kayong lumalago. Nagtatawanan at nag-aalaga sa isa't isa. Yan, mga taga-barangay Carmen. Shout out sa Nave family. Good morning!
0: Good morning. 6110, for me, there's no such thing as right person or wrong person. Mm-hmm. There's always a purpose for every person we meet, either a blessing or a lesson. Ayun. Either way.
2: Yeah. Actually, binabanggit ko yan. Yes. Lahat ng tao dumadaan sa buhay natin, may purpose yan. Correct. Kung bakit sila dumadaan sa buhay natin. May iba naman nagsistay, di ba?
0: Sabi niya, either way, they were the right person to hurt us, to raise our standards, and for us to know our boundaries and non-negotiables. Mm-hmm. Maybe they were the right person to leave us, to know that we could stand our own feet, so we could build ourselves up on our own. The right person for a different reason. I like that. Than the expected. Life does not give us the people we want, but it gives the people we need.
2: Ah.
0: Ang galing naman.
2: Diba?
0: Gusto ko yun.
2: Yung sinasabi mo, right person na sana.
0: Right person.
2: Diba? May sana nga lang. Kaya lang, may purpose nga sila sa buhay natin kung bakit sila dumadaan sa ating life. Diba?
0: Diba yung iba nga, they spend, you know, years and years sa isang relationship, tapos naghiwalay. And then meet a different person in just a very short span of time.
2: Mm-hmm.
0: Tapos ayun na, sila na yung forever. Sila na exist. That really means to say na wala sa taon. Wala yan sa panahon, kundi nasa tamang tao lang talaga.
2: Ay, talaga.
0: Oo.
2: At saka sa tamang damdamin na rin.
0: Correct. Oo. Tama.
2: Diba? Pero minsan yung iba, sinasabi nila, may mga dumadaan sa buhay nila na akala nila ito na nga yung right person. Diba?
0: Person.
2: Parang sabi lang ni Barry Manilow yan, we had the right love at the wrong time.
0: Sakita, oh.
2: Ay, nako. But anyway, sige, nag-emote na naman si George dito. Padala nyo sa amin, ha? Ano po ang reaction ninyo? Ano po sa ating question of the heart? Again, our text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga sweethearts natin na naka-online, ay paki-follow, like, and share na lang po, ha? Yung ating Facebook page, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
2: 9:39 is our time. We'll be pausing for a break and we'll be right back with more of your favorite love songs. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandi Oro City, 93.7 Heart FM Bugnon. Ay nako, dami na in-love dito. Louie Heredia, nag-iisang ikaw.
1: Kasi ikaw ang tamang person for me.
0: Ikaw yung taong nagpapatibok ng puso ko. Nagpapaganda, nagpapasaya ng buhay ko. Kaya ako nag-glow ng ganito.
1: Ikaw! Napapatwinkle.

0: Twinkle, twinkle ang aking mata.
1: Diba?
0: Tama naman. Kapag nasa tamang tao ka,
1: Kasi yun na nga eh, tamang tao nga yung pinag-uusapan natin today, di ba? Paano mo nga daw masasabi na nasa tamang tao ka na? Pero parang ano din ito, George? Parang are we setting qualities para mahanap natin yung tamang tao?
0: Ganun diba? Naman, kasi ako naniniwala ako, Dr. Hart, na bago tayo magmahal, bago tayo umibig, bago tayo magpapasok ng sino man sa puso natin, meron talaga tayong standards. Kasi kasi nga, di ba, sabi nga nila, of course, magiging choosy tayo. Alam nga naman kahit sino-sino na lang yung papapasukin natin.
1: Eh baka nag-aantay ka dun sa tamang tao, eh taas-taas din naman kasi ng standards mo, kaya hindi mo mahanap-hanap. Di ba?
0: Eh kasi nga, yung first love natin, yung mga naging first natin, grabe yung epekto sa atin. Kaya nagiging
1: yung ano ba, traumatic?
0: Na.
1: Parang ganun?
0: Hindi naman siguro. Ako, I will not speak for everyone, but you know, yung mga first kasi natin, naniniwala ako, lahat naman siguro tayo, memorable yung mga first love.
1: Ay, talaga?
0: Oh, it's either yes, masakit, or it's either, naging maganda naman yung...
1: Uy, naging question of the heart mo yan,
0: yes,
1: di ba? Ako, hindi ako nakasali doon.
0: Yung pagiging first love. Kaya, yun yung start ng pagkakaroon natin ng standard.
1: So parang so, naset ang standard dun sa ano.
0: Oh.
1: Pero sigurado ko malabuan mang yun na ba?
0: Yes. O kasi nga, yun yung parang, okay, ganito ako minahal nung aking first or ganito ako nasaktan. It's either ayaw ko mangyari ulit yun or gusto ko maranasan ulit yun. Pero in the mature way.
1: Pero yun na nga, because of that first, George, yes. Di ba? Parang nagkakaroon ka ng lesson in life, di ba? Na parang etong ginawa ko dati, ngayon hindi ko nagagawin, di ba? Mas labuan pag yun ako, di ba?
0: Yes, kasi gusto ko yung magiging next ko, ay eto na.
1: Kaya nga.
0: Nag-iisang ikaw na.
1: Oo. Ay, nako.
0: Diba?
1: Eto, basahin muna natin mula kay, kanina ba to? Lady M?
0: Lady M.
1: Oo. Sabi daw niya, para sa kanya, ang hirap naman. Basahin.
0: Tinan ko ha.
1: Sige, subukan mo nga. Sige, subukan kaya mo yan. Kaya ng powers mo yan.
0: Sabi niya, para na ako, hard, maong... Basta Lady M, nagets ko. mahal mo kami, mahal din namin ikaw.
1: Hindi, nagkatutong-tutong kasi yung mga letters.
0: Yes,
1: oo, ang hirap basahin.
0: Yung gusto niya sabihin na yung tamang tao ay yung taong laging nandyan para sa'yo. Always beside.
1: Ah, okay. You. Always beside you.
0: Staying.
1: To take good care of you.
0: Ang galing.
1: Diba? Naano din
0: natin. Good morning, Lady M. Oh, masaya tayo na si Lady M talaga namang very active.
1: Ayan. Wala naman kay 6896, sabi niya, happy beautiful Monday morning, Heart FM. At sa lahat din daw na nakikinig, from Mars Laundry Hub, dyan po sa may Ilaya Carmen.
0: Ayan, morning! Shoutout lang din natin ito, Dr. Heart, nakikinig dyan sa may Bonbon, si Jasper Maglungsod. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Uy, si Mama Annie, nakikinig din sa atin ngayon. Sabi niya, if you are at peace and accepted the person you love, then he is the right one. You don't have to look, ask God for that person. Di ba? Kumusta, Ma'am Annie?
0: Ay, Miss Annie.
1: Namiss ka namin.
0: Namiss ka namin, Miss Annie.
1: Kikinig daw talaga siya lagi ng heart. Simula noon pa. Grabe. Nakaka-touch naman.
0: Listener yan si Miss Annie. 9400 naman ito mula sa B&R store sa may Block 2, Buara, Puntod. Thank you for always listening. Maraming salamat.
1: Ayan. Sabi ni 9345, sabi niya natumbok niyo rin.
0: Oo, Ate Carla.
1: Ay, pasyal ako dyan, Ate Carla, ha?
0: Pakikisumba si Doctor.
1: Pakikisumba ako dyan sa inyo.
0: Ito
1: naman, galing kay Mary Rose Obsiman Labita. Parang familiar. Sabi niya, peaceful imong kinabuhi o dili badlungon imong partner. Sabi niya, makanta?
0: Hindi.
1: Ah, hindi pala.
0: Alam ko yung minimin mo. Dun sa Sunday yung tawag nito, yung ating Easter Sunday.
1: Akala ko yun.
0: Hi to Chloe, si Chloe yun. Baka nagkinig si Chloe. Dims Oman's Mer, willing to sacrifice my words of honor, accept kung unsa ka.
1: Ayun, ay, pinaka-importante dyan. Sabi naman ni Philip Baguio, in my opinion, masasabi ko lang na nasa tamang tao ka. Pag may trials and challenges na ma-encounter, kasi sa trials makikita kung gaano katibay ang relationship nyo sa isa't isa. Yung mga challenges talaga sa buhay, hindi nawawala yan.
0: Yan
1: yung mga pagsiselos-selos, di ba, mga ganyan. Kasama sa challenges
0: yes,
1: yan.
0: Yes, part of the relationship.
1: Diba? Yung hindi ka na iimikan bigla, di ba? Mga ganun, hindi na magsasalita.
0: May mga ano yan eh, silent treatment, sabi nga nila.
1: Mga silent treatment na agad. Pero naayos naman yan, gaya nga nasabi ng, message sa atin ng ating sweetheart, di ba? Naayos yan sa pag-uusap, di ba?
0: Correct.
1: In communication.
0: Correct.
1: Napaka-importante na. Asya, tayo mag-break muna, George. Maghahanap buhay muna kami. Ako, ang dami talaga. Very overwhelming. Yung inyo pong mga messages sa amin. Babasahin namin lahat yan. Keep sending your messages, ha? It's now 10:29. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
6: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
7: Kamayan sa Manukan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. San Jeronimo's version of A Very Special Love. Kind of nostalgic. Nako, I can still remember the movie anyway with John Lloyd Cruz. And that song, Dr. Heart, is brought to us, or was brought to us, by Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
1: Ay. Eh, talaga naman very special love yan when that right person na papasok sa buhay mo, di ba?
0: Yes.
1: Ganun lang naman yun. No?
0: Iba daw eh, kapag nasa tamang tao ka na.
1: Aha. Ayan, ito, basahin natin. Daming mga messages talaga. Grabe. Dami nagre-react po mga ganitong mga ano.
0: Mga ano.
1: Sa magsisimula. Kay Ogel, sabi niya, in my 30 plus, aning kalibutan, wala dyan ko kabalo.
0: Lako, mahanap mo din yan, Ogel. Si Young sa Aleche naman, mapagmahal at masipag. Aanin ko naman ang pogi, tamad naman.
1: Oo nga. Lako naman.
0: Di ba? Totoo.
1: Pero baka naman natuturuan yan, di ba?
0: Ang, ito, Dr. Art, naniniwala, academically, you can teach a person, mm-hmm. pero intellectually, and, well, we talking about manners, hindi natutunan
1: yan. Ay, nako, hindi natutunan
0: diba? Yan. Di ba? Yung pagiging mga
1: sama sa upbringing yan.
0: Correct, tama.
1: Mula naman kay Nemia Marzan, sabi niya, pag peace imong mind, pirmi sa imong bana kay Dili Badlungon, and also good provider daw sa family.
0: Wow. Di ba?
1: Ay, yan yata hinahanap na karamihan eh. Di ba?
0: Oo. Especially kami mga babae, ano. Uh-huh. We're talking about being a good provider. And of course, doon sa family, being a good example to the children.
1: Kaya nga sinasabi ko kanina eh, baka sobrang taas lang din ang standards ninyo kaya hindi nyo mahanap-hanap yung right person. Di ba? Kasi ito, sobrang Mr. Right na talaga. Wala lang. Wala nang flaws sa
0: wala
1: life, di ba?
0: Flaws, di ba?
1: Naho, mahirap hanapin yung mga ganun. Kukunti na lang kaming ganyan. Ay,
0: may sagot ako dyan. Ouch.
1: Di ba? Baka kailangan yung i-review yung inyong list ng right standards, person na tinatawag ninyo. Diba? Try to go over your list. Baka naman pala sobra-sobra na. And check yourselves also.
0: Yes.
1: Check yourselves also.
0: Kaya nga sabi ko,
1: okay ba yung ako ganito? Ganito ako ngayon? Okay ba itong listahan ko na ganito dapat ang aking?
0: Kasi alam mo, ito talaga, kapag naghahanap ka, syempre, alam mo naman kung ano yung para sa iyo eh. Because mm-hmm. alam mo kung anong gusto mo, ganyan. Ikaw din, maging ganun ka din doon sa paghanap mo. Because you can only attract what you manifest.
1: Sure. Yun dapat. Ay, naku, naniniwala ako dyan. Mula naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, right, Monday morning, romantikong doctor. Sino man yun? Hindi ako maging romantiko. Dr. Heartless and Sweetie George. Friends and lovers come and go, but the right person may stay if yung mga pananaw nyo sa buhay ay magkatugba na may pagmamahal, magmamalasakit at respeto. Di lang para sa inyong dalawa, kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay. Magaan at marunong umunawa sa anumang ups and downs sa inyong relationship. At laging handa sa lahat ng hamon sa buhay na darating sa pagsasama niyong dalawa. So siya na talaga ang Mr. or Miss Right that God gave you. Ayan, sabi niya, salamat mga loves ko, Dr. Heart and Pretty G. Ayan. Who makes me happy every day. Talaga naman.
0: Ay. Thank you, Mommy.
1: Sarap-sarap sa feeling ko. Meron tayong mga napapasaya.
0: Correct. We love you too. Ito naman si Ate Gigi Hazel kay Tunaming. Ang tamang tao ay hindi perpekto. Ang mahalaga ay pareho kayong handang magmahal, makinig, magpatawad, at magtrabaho para sa relasyon. Minsan, ang pinakamalinaw na senyales ay ito. Hindi kanya pinararamdam na kailangan mong ipaglaban ang iyong halaga o ipinararamdam niyang mahalaga ka. Shout out sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan sa may bara makabalan. Ayan, magandang umaga.
1: Oras natin, 47 minutes after 10 o'clock. We'll be pausing for break. Hanap buhay muna kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Ayan, nakita niyo na ba mga tahanan ninyo?
1: Ay.
0: Ay, nako.
1: Home is a feeling, sabi nga.
0: Ikaw yung aking tahanan, ikaw yung aking pahinga. Parang nasa'yo na lahat.
1: Kasi nasa tamang tao na ako. Ay! Sana
0: ilig ka na naman dyan. Manawagan ka na para mahanap mo na yung tamang tao para sa'yo.
1: Parang lost not found you. Lost not found. Looking for...
0: Taga-ibang ano, taga-ibang lugar yun,
1: di ba? Taga-imagination.
0: Taga-imagination. Taga-ibang nation.
1: Taga-ibang nation.
0: Sa imagination. Ako talaga naman.
1: Sige lang, alam ko nandyan lang yan.
0: Dapat meron na yan.
1: Nandyan lang yan.
0: Kaya nga ba nagpapaganda ka na ngayon? Asya! Ayan, nakapag The Price is Right ka na pala kanina.
1: Yes, so, ay, congratulations nga pala sa winner natin. Mm-hmm. Si Hilda Kulugnas, Barangay Carmen.
0: Ayan. Demsoy Robles, dapos sa may maramag bukid nun. Hi po sa inyo. Good morning. Maraming thank you for always supporting and listening to sa Heart FM.
1: Batiin lang natin, Dr. Heart. Ito, belated happy Monsari. Mm-hmm. Ayan, kay Meteor Shower tsaka kay Lady M.
0: Ay, talaga naman.
1: Oh, Lady M, congratulations. Mm-hmm. Thank you daw sa bouquet. Sus. Congratulations, lovebirds.
0: Ayan, tignan natin dun sa ating Facebook post. Meron pa ba? Nakaubos na.
1: I-load na lang natin ito.
0: Ayan. Ay, mga taxi drivers, nakikinig po sa atin ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Ingat-ingat sa inyong pamamasada. Ayan. At syempre lahat din ng mga city buses na nakatune in lagi sa Heart FM.
1: Ay, ito, Dr. Heart, kay Abby Ye. Ayan, happy Monday. Shout out po sa Arabella's Pastry.
0: Ay, Arabella's Pastries. Masarap siguro yung mga ano nila, pastries nila dyan.
1: Pero taste iba naman tayo dito. Oh, the taste is
0: too. Kay Kathleen Barona Barcelino, sabi niya, good morning, Heart FM. Malipayon na mo, ugnay mga problem, iampo lang pure me.
1: Doon sa ating question of the heart. Tingnan natin, babe, kung meron pa ba tayong mga thoughts dito. Kay Marlene, sa palagay ko, wala ka nang makita ang tamang tao ngayon. In my own opinion, maganda lang sa una yan. Pag nasa kalagitnaan, ay iwan ka na lang. More on sa asa sa magulang. Nako.
0: Si Eddie Nagak naman, may hugot dito. Grabe naman. Right naman lahat kung hindi daw nager and mabungang.
1: Yun din yung parang ano ko din sa mga kababaihan. Siyempre gusto natin ang masaya at peaceful na pamumuhay. Kung may problema, pag-usapan naman.
0: Pag-usapan. Communication is the key. Kaya ka sinasabi natin, open communication. Open communication. Kaya ka open yan. Diba? Dapat pag-usapan ka agad at huwag na paabutin ng isang araw, isang gabi na matutulog kayo na hindi kayo nakakaayos.
1: Correct.
0: Sana, ganun. Nawala na tayong oras. Susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Siyempre si George mamaya, babalik.
1: Mamaya, Dear Heart po, alauna hanggang alas 3, mga love song solitaire.
0: Yan. Magpapaalam na po kami sa lahat na nagpadala ng kanilang messages. Grabe, very overwhelming na tatanggap namin ng mga messages dito. Sobrang dami.
1: Correct. I just want to say na doon po sa ating question of the heart, ang tamang tao ay nararamdaman. Ayan, hindi yan pinipilit na talagang hanapin, kundi nararamdaman yan.
0: Darating at darating.
1: Darating.
0: All you have to do is pray for it. Diba?
1: And wait. Diba?
0: Papabaalam na po kami. Maraming salamat again for spending time with us for the past 2 hours. Of course, of great music. At napakasarap na chikahan. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! And time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oh, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Once again, ang Tisha Eatery. Oh, sabi, advance happy fiesta, Barangay Carmen daw. Hoy, mamistami sa inyo ha. Happy Dinugan Festival. Viva Senora del Mount Carmel. Oh, happy listening po sa inyo ha. At saka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Oh, hoy, may... Sino ba to? Good morning to you. May dadaan daw dito ng dragon fruit ha. May magdadala ng dragon. Pero dragon fruit. Happy listening ha. At saka, wala, ready na yung kutsilyo namin dito. Hiwa ka agad. Happy listening din sa ating mga mamshies natin ngayon nasa bahay ha. Getting ready for lunch. Nako, ang sarap. Amoy namin dito yung pinakuluang buto-buto. Why, ang sarap, di ba? Happy listening sa inyo, ha? At saka happy listening din kay Mommy Marilyn. Good morning to you, Mommy Marilyn. At saka pabati niya yung mga taga Zone 2C Carmen, naka Heart FM. Busy daw sa negosyo. At saka yung mga nag-household chores ngayon. Happy listening po sa inyong lahat. Anyway, para sa yung mga pabati, sino ba yung mga birthday ngayon? Huwag niyong kalimutan, ha? Kay Basing Mangluon. 0917-1579-927. And of course, let's enjoy our lunch kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
7: Feel your heart
1: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 11:49 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. First hour pa po tayo ng ating programang Heartbeats. Siyempre, Monday na Monday. Dapat buo yung energy natin ngayon, di ba? Enough to survive up until this weekend. But anyway, before tayo mag-weekend, of course, papasahe. Maging masaya na naman yung mga ATM cards natin, di ba? Anyway, happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok sa atin ngayon, ha? Tsaka yung nagpadala. Ati Cha, happy, happy listening sa mga Ati Cha tsaka kay Cha Cha, ha? Maraming salamat po sa mga pasalubong. At tsaka eto din, galing nagbakasyon sa Thailand at tsaka sa Bohol. Nako, sana all. May pabati pang sa Wasdi, ha? Happy, happy listening po sa imo diya kay Igig. O, saan ba yung pasalubong natin galing, kahit galing sa Bohol na sarap naman ng kalamay, di ba? Jamsoy, mga yung pagpaminaw sa imo, ha? And of course, yung mga nasa biyahe ngayon. Uy, papuntang Surigao, ha? Tsaka nakatune in sila sa atin at tsaka sinasabayan nila yung mga kanta natin. Di ba ang saya-saya ng biyahe pag ganyan? Anyway, we'll try to play your request maya-maya lang, ha? Hi then! At tsaka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. And syempre ang ating BBQ family. Hi kay Minel, Susan, Kalel, Jessa, Kyler, Prime. Hi dal kay Jimsel sa mga nag-early lunch. Happy, happy listening at tsaka happy, belated happy birthday kay Princess Mier. Tama ba yun? Oh, belated happy birthday to you, Princess Mier, ha? At saka itong mga nabanggit kong mga pangalan. Nakapunta ba ito sa ating block screening last Saturday? O, oh, diba? Ang enjoy. Happy, happy listening din, Mommy Elaine Gales. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Taguluan, Misamis Oriental, ang ating mga kapulisan dyan, at ang mga guwapo dyan sa may Kabanday Machine Shop. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:51 ang oras natin. Let's enjoy our paniud to, of course, kauban niyo Perminte, ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946- 0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang pamla ang lungsod ng Cagayan de Oro na maaaring maharap sa Ordinance Violation Receipt o OVR ang mga negosyo na nagpapatakbo ng walang kaukulang business permit. Ayon kay Regulatory Compliance Board o RCB Chair Attorney Egay Uy, bahagi ito ng pagpapatupad ng mga ordinansa upang maikayat ang lahat ng negosyo na maging rehistrado at sumunod sa mga umiiral na regulasyon ng lungsod. Aniya, ang pagkuha ng business permit ay hindi lamang legal na rekisito, kundi pagkakataon din para mabigyan ng mga negosyante ng tamang gabay at oryentasyon kaugnay ng mga alituntunin na dapat sundin sa kanilang operasyon. Bukod dito, muling pinaalala ng RCB ang mga hotel, motel, lodging house at massage clinic na tiyaking may maayos na logbook para sa mga menor de edad na kliyente bilang bahagi ng kanilang responsibilidad sa pagsunod sa mga umiiral na regulasyon. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship.
2: Cagayan de Oro.
0: Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7.
2: Cagayan de Oro.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
3: with Heartbeats.
4: Heartbeats on Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugaynon, 12:17 ang oras natin, sweethearts. Timecheck brought to us by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso, bili na! And that was Forever Young. Sino bang di maging magustuhan yung maging Forever Young, ha? David Guetta and the Alphaville. And that song was brought to us by McDonald's. Gusto mong Forever Young? Matulog ka ng... git ko mulang siguro mga 8 hours, ha? Bakit hindi nakatulog? Kasi walang nag-good night sa kanya. Kawaw. Anyway, happy listening sa mga kumakain ngayon, ha? Nandiyan sa mga paborito nilang mga kainan, mga eateries natin dito sa CDO. Nako, ang sarap-sarap talaga ng mga pagkain, di ba? Pag sa labas tayo kakain. Pero mas masarap naman sa bahay, di ba? Especially kung nagluluto sa atin si nanay. O, sino bang mas magaling magluto, si nanay o si tatay? O, mag-message nga kayo sa akin para at least para matikban din natin. Tayo yung gagawa ng verdict kung sino mang mas magaling magluto, si nanay ba o si tatay. O, sa mga kumakain ngayon dyan, especially dyan sa may Ipunan, happy listening po sa inyong lahat. At saka may nakikinig sa atin, again from Bohol, kay Bing Encensio, happy listening to you, Bing, ha? At saka enjoy ka lang sa mga music natin dyan, Bing, ha? Naniunto na si Bing, mayong unto dia sa imo, Bing. And also happy listening sa ating mga sweethearts, yung dyan sa may Taguloan, ha? Sina Jucol, Jethro, Jusil, Dodong, Marlon, and also si Yuri, ang pinakagwapo nila dyan, ha? Have a great day. Happy listening po sa inyo. Happy listening din sa yung mga drivers natin. O, yung iba na sa biyahe, the middle of their yung travel nila. Happy listening po sa inyo. At saka pag inaantok tayo, ha, tabi lang po. At saka idlip ng mabilisan para at least power tayo. At saka, may God bless your trip always, mga drivers natin. Happy listening din sa ating mga nanay ngayon na nasa mga eskwelahan nila. Diba, nagbabantay sa kanilang mga chikiting. Mayong pagpaniutol sa new sweethearts. At saka, happy birthday din sa mga may birthday ngayong araw na to. Diba, ang birthday nila sa Atrese po ng July. Parang sasabay na to ngayong Wednesday, diba? Medyo gipit pa.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 12:32 ang oras natin, sweethearts. Oy, napansin mo, parang nagbago na yung pagtingin. Gutom lang yan, kumain ka na. Kaya pagkatapos nito, kakain na tayo, ha. Anyway, yung mga kumakain ngayon dyan sa may hangover meals dyan po sa may Kauswaga na happy, happy listening po sa inyo. At syempre naman yung dyan sa may Ladao RM Station. Nakapwerteng higop sa itong mga sweethearts nato dyan. Especially yung mga habal-habal drivers natin. Yan ang pinaka-convenient nila. Diba? At least dapat busog na busog tayo. Kahit na makakailang beses na rice. 2 or 3 rice, pwede na yan. Diba? Busog-busog na. Tsaka basta damihan lang yung sabaw. Hoy, shoutout ha sa lahat ng ating mga staff dyan sa RM Ladao. At tsaka yung mga kumakain ngayon din dyan sa may cafeteria, sa may Kogon Public Market. Happy, happy listening po sa inyo. At tsaka yung mga yung nagtitinda ng mga cold cuts dyan, yung mga hotdog. Oh, meron tayong winner dati dyan. Nakalimutan ko yung pangalan nila. Pero at least meron silang radyo dyan na nakikinig dito sa Heart FM. Shoutout po sa inyo, diha mga gwapa. At dyan naman po sa may bandang taas, sa may Novo Department Store. Happy, happy listening po sa inyo. Naalala ko pa yung kanilang gwardiya dyan, SG nila, si Joan. Nandiyan pa ba si Joan? Joan, magparamdam ka nga sa akin. Diba? Parang matagal na tayo hindi nagkita, ha? At saka parang hindi ka na nakasali dun sa ating mga block screening, Joan. Kumusta ka, Joan? At syempre naman yung ating mga guwapa diha, ang mga sales lady sa Nova Department Store, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Yung mga nang lunch break ngayon, nako, huwag kayong mag-overbreak, ha? Kasi kaltas sa sweldo yan. Magagalit na naman yung supervisor niyo, ha? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa my Kevin Enterprises. Happy, happy listening. Thank you so much, ha? At nakapunta kayo last Saturday. Oh, grabe, diba? Friday ba yun? Yeah, Friday. Grabe, diba, ang enjoy? At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may Kamayan, sa Manokan, dyan sa may Corrales Extension. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:35 ang oras natin. Magbabalik ako with the music for Miley Cyrus. Dito lang sa ating programang Heartbeats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: I'm pregnant.
1: Okay.
0: Just kidding.
2: Yeah! 92.7 Heart FM Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:45 na po ang oras natin, sweethearts. Carla Rae Jepsen with I Really Like You. Oh, I like you too. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Eto, I like you din ako. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Kabakongan, Claveria, Misamis Oriental. Grabe kainit daw dito. Ay, noon sa naman na di ha? Ano ba, disyerto na ba dyan? Oh, happy, happy listening kay Rhea Zamora. At syempre naman yung mga nag-tune in sa atin dyan ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Totoo bang mainit? Oh, parang you're so hot lang. Diba? Oh, ang sarap ng klima dyan sa may Claveria, ha? Oh, at saka ang daming ang mga, ano ba yun, yung mga riders natin. Dyan nag-enjoy dun sa paliko-paliko nilang daan, ha? At saka, uy, paalala lang po talaga, ha? Dapat mag-ingat yung mga riders natin, ha? Dapat kumpleto yung gears natin, especially pagpunta natin dyan sa may Claveria. At saka, wag lang maging kamote tayo dyan, ha? Kasi marami din yung mga sweethearts natin dyan, di ba, na de-distorbo. Kaya, dapat respeto lang tayo dyan, ha. Anyway, saludo tayo sa ating mga drivers, ha, yung mga hindi kamote. Shoutout na din yun sa mga maging kamote, di ba? O, dapat paminsan-minsan lang tayo maging kamote. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bulua. Happy, happy listening kay Ati Cha, ha. Maraming salamat talaga, Ati Cha Rito. At saka kay Cha, ha. Meron tayong pasalubong from Jensen ba to, di ba? Send my regards na lang kay Kuya Lito. At happy listening din sa ating mga biyahe nating Donsal Bus. O, di ba? Ang dami nila. Diyan ako kahapon dyan sa may terminal nila. Nako, ang dami talaga mga pasahero nila, ha. Happy, happy listening sa inyo. At syempre naman, para hindi magtampo yung ating mga Orozco Bus, sila yung mga mahal din natin, di ba? Ating mga drivers ng Orozco Minibus at saka yung mga partners nila, yung mga pao nila, ha. Happy, happy listening. At saka yung mga pasahero nila ngayon. Uy, maniud to na ta, ha. Mag-aalauna na. 12:48 ang oras natin, sweethearts. Eto na! Eto na, bigasan time sa ating The Price is Rise Overload. Papaikuti na natin tong ating ruleta para pipili tayo muli ng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa mga driver. And this time, TNVS driver. Alright, buno tayo dito. Congratulations kay Anicito Bentusal. Anicito Bentusal Jr. May junior pa pala, ha. Anicito Bentusal Jr. Ating TNVS driver winner ng bigas at grocery items. Nako, congratulations sa iyo. Anyway, don't forget, magdala lang po ng ID when claiming your bigas at grocery. Punta ka lang dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Time check, 12:49 na po. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Unsaon man ni mo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: No chatter.
7: Tingin ko pa lang, para bang
6: local and proud.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro and 93.7 Hard FM Bukidnon. 4 minutes to go before hitting 1 o'clock. That's up. I'm wrapping up the show now. Don't forget, susunod na po si George. Samahan niyo siya hanggang alas 3 po ng hapon para sa programa niyang Heart. Ano, Dear Heart. Dito lang yan, of course, sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was a six-part invention. Ayan, inuktok siya oh. More than words can say. And that song was brought to us by McDonald's. Hey, checking the time now. It's 1:30. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Okay pa ba? Okay pa ba ta? Bakit parang nanahimik kayo dyan at parang natutulala, nakatingin sa kisame? Hey, that's what love songs can do. You know, the wonder of love songs. And you're gonna be hearing more of those until 3 o'clock dito po sa ating programang Dear Heart. Kasama si George. More than words. Ay, alam mo na yung mga negatives na yan. Oh, ay, nagka-stress. Uy. May pagmaminaw ka diri. No? 2866. Hi, hello Miss G. Chara dyan yung music ko. Hi to Andy Libre ng Jiko Taxi. Salamat. Thank you for listening. Hello, George. We are listening here at Municipal Assessor's Office sa Maykezon, Bukidnon. Shout out to Amor, Baby Jean, kay Bibi, kay Jeanette Tempo, and all the boys from Ninette Leonardo. Thank you po, Ma'am Ninette. Pagandang hapon, ha? Thank you sa inyong pakikinig. Gusto ko lang magpasalamat. Thank you, Ate Cha, ng Trisis Eatery. At saka, ito din talagang wantusawa yung pagmamahal at suporta. Ang Candia Family. Ay, grabe naman yung pinadala ninyo. Maraming salamat. Nahurot, gikaon, maraming pong salamat. Na nakakataba ng puso, dinalan tayo ng ano, prutas. Ay, thank you po, Candia Family. Sir Manny at kay Ma'am Jean, maraming salamat po. Huwag kayong mahiya, ha? Sa susunod ulit. Hindi. Thank you. And you text me sa mga gusto magpa-shoutouts and requests nga pala. O sige, go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, through our Facebook page, ha? Sa mga naka-online. Hearts FM 92.7- Cagayan de Oro City. Okay, moving on to the music now, 1:31. I'll be back dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 145, Say You Won't Let Go. Sana all. Sana all. Sinasabihan ng Say You Won't Let Go. Huwag kasi mo bumitaw agad. May mga bagay na talagang mahirap sa simula. Pero kapag napag-usapan at you know, you bridge the misunderstanding, ay nako, you're gonna say, this is it, di ba? This is the relationship that I want. Ay! By the way, that song was brought to us by Yaxel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi to 8345. Talaga? Well, let me call you, okay? Mamaya after this, kasi, uy, talaga lang ha. Excited ako dito. 2745, sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen, kaway-kaway B. Hello, Rai. Happy Dinogan Festival po. Dito sa Barangay Carmen. Viva Senora de Mount Carmel. Tama pala, no? Fiesta na pala. Naku, ang bongga ng ano ha? Malapit na pala yung Miss Carmen. Bongga ng host? I'm excited to really meet her. Yeah, Carla Paula Henry. Diba? Oh, when we were young. Sige, I'll try to play that one. Naku, mamaya mga sweethearts, mamimigay si George ng blessings. So, you want blessings? So, ako na bahala. Basta, padayon lang sa pagpaminaw. And you text me ha, sa mga gusto pang humabol sa kanilang shoutout and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. Then Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 147. Magbabalik ako. Ikaw din. Dapat dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamin. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Heart FM. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ito namang si Ate Regine, nakikisabay sa ating panahon na medyo malamig. Diba? Lunes na lunes. Parang makulimlim ha. Ayan na mga sweethearts. Nako, alam nyo na yan. Kapag nagbabadya ang ulan, payong kasi may susunduin tayong mamaya yung mga chikiting natin. O diba? And George is reminding you of that. Second hour na ng ating programang Dear Heart. Sige nga, kausapin mo nga yung puso mo. Kamusta ka, Dear Heart? Pangarap mo ba ang ibigin tong taong to? Diba? May mga ganun eh. The longing of our hearts. Mas mabuti nang, you know, you better know. Ano ba talaga? Sino ba gusto ko? Para makanta mo yung pangarap kong ibigin ka, Piolo Pascual, yung mga Hey, just putting a little light on the situation. 0804. Ay, namino ko karon George sa imong programa from Mommy Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming maraming salamat. Hi, hello ako sa mga ito, pinapabati pala ni Sir Andy Libre o ang Jiko Taxi. Eh, maraming salamat. Tagalin daw siyang Bohol. Ngayon lang siya naka-uwi. Hi sa mga taga, ano, Jiko Taxi. Ayan, maraming salamat. Akala ko may pinapabati. Ayan, eto na muna sa ating text line pa rin sa mga sweethearts natin dyan sa Kabanday Machine Shop. Uy, salamat sa pakikinig ha. Sina Jokol, si Jetro, si Josiel, si Dodong, si Marlon, at saka si Yuri. I would like to say hi as well sa mga listeners natin dyan po sa may Rica Drugstore. Sa may patag. Hi to Ma'am Shi. Ayan, maraming maraming salamat po. Tagang salamat sa pagpaminaw. Here's the number to text all your thoughts. Go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 217. Magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Brutal Talk.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 231. And Agot Isidro, actually this song is really best fit to, you know, to the weddings. Whoa! Oh, wedding song recommendation. Agot Isidro, Every Day. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Agot, katulgon mo ko sa mouth, George. Sige lang, good. Give in to that sleepiness. Para makapahulay gamay. Pero kung naasi boss, ayaw giyod. Piyong kakaroon, di ba? Shout out to Eddie Kenya, ha? Kay Shayami Galimba. Thank you sa inyong pakikinig. At sa nasa ano, Noisky Food House na rin. Lahat ng staff and crew. Sa mga kumakain din dyan ngayon. Ayan, sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Yamoso, Jess Aquina, si Apple, at si Grace Monreal. Sa mga nasa ano din ha, Kamayan sa Manukan, dito naman sa May Corrales Extension Branch, happy eating. Sa mga nasa Kugon Branch, happy eating. Hi din sa mga staff and crew, mga mababait talaga yan sila. Oh, maraming maraming salamat ha. And you can also reach out, baka naman may pahay and hello ka dyan. Go ahead, do not hesitate. Yeah, don't be shy. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. You can follow, like, and share. Moragin ako hangyok. Oh, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 231. I'll be back. More of your favorite love hits dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, nanonood na ba ang lahat dun sa live? Hi, mga sweethearts. Grabe naman, ang bilis kong mamiss kayong lahat. Pero hindi ako nag-aalala kasi magbabalik naman ako bukas. So, di ba? Music Pop the Heart po tayo, 9 a.m. to 11 a.m. At dito po ha, abangan ang ating weekday afternoon show on Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. At dahil ako yung magpapaalam na because it's 5 minutes more before we hit 3 o'clock. Nako mga sweethearts ha, paalala, umuulan-ulan. Nako, wagig kalimti ang payong. Hi to 2684, this one just came in. Ganda ng voice mo, Miss George. Thank you po. Shout out kay sa mga taga Barangay Bayabas from Margie Sabilina, 8109. Again, maraming salamat. Spread love ha, in at virus. And be kind in all days and in always. Harvey Stone ang susunod para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Diba sabi ko nga, be kind in all days and in always. Hayaan nyo na yung mga taong hindi naman. Anyways, ayan na. Mga sweethearts, see you all tomorrow. This has been George. Take care. And manatili na katutok dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. Bye.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nanawagan ang Department of Health at Northern Mindanao o DOH-10 sa mga partner at stakeholder na paigtingin ang koordinasyon at pagpapatupad ng mga programa upang mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon sa rehiyon. Ayon kay DOH-10 Assistant Regional Director Dr. Raymond de la Cruz, mahalagang magtulungan ng mga regional at local nutrition committees kasama ang iba pang sektor upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabilang sa vulnerable sectors tulad ng mga bata, buntis at senior citizens. Aniya, dapat ding maging bahagi ng mga programang pangnutrisyon ang mga hakbang natutugon sa epekto ng climate change sa food system upang matiyak ang sapat at masustansyang pagkain para sa mga komunidad. Tiniyak naman ni De La Cruz ang patuloy na suporta ng DOH-10 sa mga nutrition committee sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyong pangnutrisyon sa buong Northern Mindanao. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts. Harvey Stone nagbabalik here. At kayo yung nakatune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. At saka welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. 2 hours sa ating pagsasama ha. Hanggang alas 5 tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 30 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon sa lahat. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Confirm mo na yan, Mars. Diba? Parang nakikinig sila sa atin ngayon. Shoutout natin. Ay, masarap na ano ba, merienda yan ha, yung turon.
1: Banana Q!
0: O, banana Q! Yung turon, yung ganun. O, no? Oh, lalo na kung libre, diba? O, meron tayong pinasubo doon, diba? It's made of banana. O, pasalamatan nga pala natin ha, si Ati Charito at saka kay Chacha at kay Kuya Lito. Maraming salamat po sa pinadala nyo ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon nag-enjoy sa kanilang merienda. Yung iba is kakabangon lang. Nako, saka ang sarap, diba? Parang yung dati, pagkabangon mo, pinapatulog ka ng nanay at tatay mo sa tanghali. Pero gibunalan daan. Pagmata, champurado, di ba?
1: May premyo.
0: Champurado at saka yung orange drink. Oh, magandang hapon sa inyo. Eh, si Demsoy. Ito to si Demsoy, ha? Parang galing tulog to. Maayong hapon si mo, Demsoy. At saka yung mga kaibigan natin dyan sa may JRS Maramag. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga nasa bukid nun ngayon. Kumusta dyan? Umuulan na ba? How's the weather down there? Hi din sa ating mga sweethearts natin dyan sa may, saan ba yan? O dyan sa may puerto, ha? Happy listening. At saka eto, dyan sa may Lady Bag Laundry Shop. Happy listening kay Lady Lynn Orbita. Ito pa yung owner, ha? At saka kay Maricel Amplayo, ang kanyang assistant. Ako, ang bango-bango nila. Happy listening, ha? Sing bango ng kanilang bagong laba. And happy listening din kay Mommy Marilyn. Mayong hapon sa iyo, Mommy Marilyn, ha. Yung mga birthday celebrants natin ngayong araw na to, happy birthday po sa inyong lahat. Yung may anniversary, happy anniversary din sa inyo. 0917-1579-927. Diyan po ipadala ang inyong mga shoutout. Hanggang alas 5 po tayo. Sama-sama tayong mag-enjoy sa ating Monday afternoon. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises,
3: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 44 minutes after 3 o'clock. That's Opalite, Taylor Swift. And that song was brought to us by Cereal Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Ay, grabe kang bugiro ni Demsoyo. Nag-send pa talaga ng pictures. Ang sarap ng merienda nila dyan, ha? Sa may JRS Maramag. Eto, grabe, ang laki-laki ng pizza. O, padala mo yung isang box dito, Demsoy, ha? Bantay lang yun ka. Mayong-mayong hapon dyan sa inyo, ha? Enjoy lang sa inyong snacks. At syempre, nag-background palagi ang Heart FM. Maraming salamat din po sa ating mga okay-okayan dyan sa may Cogon Public Market. Yung, ano ba yung pangalan dyan? O, basta diri sa may Usmenya. Happy, happy listening, ha? Naglanog-lanog permintidya ang Heart FM. Happy, happy listening din sa ating mga kumakain ngayon dyan sa may cafeteria, ha? Happy, happy listening po sa inyo. At saka, o, huwag niyong kalimutan, parang uulan yata dito sa CDO ngayon, ha? Make sure lang dala-dala natin yung ating mga kapote, ha? Tawag dyan yung mga magic. Magic kapote. Mayong hapon sa inyo, yung mga papauwi nating mga estudyante ngayon. Nako, diretso uwi sa bahay. Ay, napapabadlong si nanay, ha? Nagsakit ng ulo ni nanay, di ha? Mayong hapon din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bunbon, si Jasper. Mayong hapon si Mo Jasper. And of course, si Sir Joven Raagas. Mayong hapon, kanunay na Mino diri sa Heart FM. 3:45 na buong oras natin. I'll be back with the music from Louis Capaldi. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDOIIIDON Cheesiest! Our best Idol Cheese Dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol Hot Dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Shot to the heart!
6: Can you feel my heart?
1: This is
2: 92.7.
1: This is Heart 92.7.
7: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Magandang magandang hapon, Uncle Fern! Kumusta naman ka, Uncle Fern? Namiss ko tong taon to, ha? Saan ba yung punta mo ngayon? Mag-ingat, ha? Tsaka di na maghapit-apit bisag asa di, ha? Di na magdulag kanal. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin dyan sa Maipunan. At tsaka dito yung Shell Kauswagan, ha? Sa may NHA Kauswagan. Naglanog-lanog ang Heart FM di, ha? And also, hi kay, saan ba ito? Pabati kay... Arnel Balumadres, Olandres, Alcolea, Capio, Macha, Timbal, at saka yung ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Happy, happy listening. Ito ba? Kay Rosa, Olandres, Macha. Maayong maayong hapon sa inyo. At saka magandang hapon din po sa ating mga sweethearts. Ito talaga si Uncle Fern, ha? Basta bini gani, ha? Grabe. Napapasayaw siya habang nagda-drive sa kanyang sasakyan. Kahit ma-traffic, basta bini music. Nako, grabe. Involuntary kembot.
1: Uy, narating yun yung balita.
0: Ano?
1: May matinding balita ngayon.
0: Anong balita ngayon?
1: Ang ganda ng content ng Jason Space Harden.
0: Grabe, ha?
1: Ang ganda ng content.
0: Ano ngayong Facebook page nun?
1: Jason Space Heart FM.
0: Jason Space Heart FM. Awa na po kayo. Parang nalalagasan na siya ng mga followers niya.
1: Nauubos.
0: Isalin nyo na rin si Paring Tutor, ha? Mayong hapon sa itong mga sweeters ngayon, ha? Yung mga motorella drivers natin dyan sa may Corrales Avenue, ha? Especially yung mga nag-ali dya ilalom sa Gaysano. Mayong hapon sa inyong tanandi, ha? O hindi tapasaway, mga motorella drivers. Mahal natin yan, ha? Diba?
1: O yung tropa natin, Tagaligan.
0: Sino?
1: Si Principe Amante.
0: Ah, Principe Amante. Nagkikinig ngayon sa Heart FM. Oy, paki-regards kay paki-regards kay Sir Melvin Angot, ha. Oh. Paragi niyang nakikinig dito sa Heart FM. Mayong hapon sa iyo mo. Alright. And also mayong hapon kay Mommy Elaine Gales sa ating mga kaibigan dyan sa may Barangay 17 Burgos del Pilar. 4:15 ang oras natin. Final hour na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 33 minutes after 4 o'clock, Cup of Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. And also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph. Check na natin, sweethearts, kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Harvey. Galing akong Gusa. Yung Gusa area papuntang Pasan, Semrekto. Vice versa, maluwag pa siya, maluwag. Hanggang dumaan ako dito sa may Gabukayan Street, sa may Agora, okay pa, flowing pa. Hanggang dumaan ako dito sa may papuntang Diversyon, Kauswagan, papuntang Bulwa. Yung papuntang Bulwa, maluwag. Pero yung papasok ng downtown, medyo may heavy traffic dahil sa mga malaking truck. Hanggang umabot ako dito sa may bandang Upol. Okay yung Upol, maluwag.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Baka sana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible Kabuyaon para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Gigutom na ba? Imul-

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 447 na pong Honest Natin Sweethearts Dua Lipa Training Season. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Okay, batiin natin muli ha yung ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon, especially dyan sa kanilang sa ating isa sa mga paborito nating laundry shop, ha? Ang Lady Bag Laundry Shop. Hi kay Ma'am Lady Lynn Orbita, siya po yung owner, ha? At saka sa kanyang assistant na si Maricel Amplayo. Happy, happy listening po sa inyo, ha? Maricel! Ikaw ba si Diamond Star? Maayong hapon sa inyo, di ha? O, saan ba itong Lady Bag Laundry Shop, ha? Siguro, dyan yan lang sa may, saan ba ito? Sa may Carmen. Happy, happy listening din sa Pacifica Agrifit Supplies. Of course, sa kanilang manager, sa kanilang branch manager. Happy, happy listening, ha? Sa lahat ng mga staff niyo, sir. Maayong hapon sa inyo. Padulong na sila mag-close, o. Tanawa, o. Pang-alsa na sa mga feeds, di ha? Mga sinako. But anyway, maayong hapon sa inyo. And yung ating mga vendors din ngayon dyan sa may Carmen Market. Oh, andyan ba sila? Saan ba sila? Dyan lang sa may gilid, di ba? Para ma-activity ngayon, ha? Oh, tsaka para hindi tayo mabasa sa online, don't forget to bring with you your payong, ha? Payong kaibigan yan. Galing kay Harvey Stone. Magandang hapon din sa ating mga sweethearts at saka mga nurses natin sa NMMC and of course ang ating ding, mga medical staff dyan sa may Madonna and Child Hospital. Ron Valdez, maayong hapon sa imo, di ha, si Ron. At saka yung mga taxi drivers natin, ha. Ito yung may message sa akin to si sino ba yun? Si Noel. Oh, si Kuya Noel, ha. Kanina pa to. Maayong pagpaminaw din pala sa ating mga TNVS driver. Oy, kanina, ha. Dito na si Sir Anistito Bentusal Jr., isa sa mga winner natin. Congratulations sa imo, sir, ha. Shoutout din sa ating mga Grab drivers, yung kagayhaan. Mayong hapon sa inyo. Mayo, mas guwapo pa ka mo sa hapon, di ba? Eto na, mamimigay na tayo ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. At saka ito po yung last winner natin. Last maswerteng mananalo ng bigas. And of course, bukas. O, ibang winner na naman, ha. Eto na, paikot na tayo ng ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery item. At dito tayo huminto sa may konsolasyon. Bunot na tayo dito. Ay, galing dyan sa may District 3 ng Barangay Consolacion. Eto, winner natin. Congratulations kay Zoe Golda Songkuya. Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Nako, napakaswerte. Diba? Nanate malungag ugma. Nanapate pagkaon ugma. Don't forget, ha, to bring with you your ID when claiming your papremyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan, 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. At saka congratulate din natin yung mga winners natin kanina, ha. Si Rosalie Daka ng Puntod. And also kay Anisito Bentusal, yung ating TNVS driver. Nakuha na niya to, ha. Congratulations muli. Hilda Kulubnas ng San Agustin Valley Homes. Oh, sa may Carmen. And also kay Myrna Villadores ng Nazareth 21st 30th Street. At saka kay Marcel Yonko ng Barangay Puntod. Congratulations sa inyo, sweethearts. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:51 na. Oy, may pabati dito, ha. Mars Laundry Shop. Diyan sa may Ilaya Carmen. Yeah, silingan na nato, ha. O, pwede ra, ano na to. Stone throw away lang. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. 4:51, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment.
2: Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Bird

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
1: Heart 92.7.
2: Heart FM News Update.
3: Formal nang naging regular na employees ng Cagayan de Oro City Hall ang 112 kamani matapos silang manumpa sa harap ni Mayor Orlando Clarix Uy sa ginanap na oath-taking ceremony sa City Tourism Hall. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Uy na ang pagiging regular na empleyado ay kaakibat ng mas malaking pananagutan sa paglilingkod sa publiko. Hinimok niya ang mga kawanin ay pagpapatuloy ang tapat, mahusay at responsableng pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Pinangunahan ng City Human Resource Management Office o CHRMO ang seremonya bilang pagkilala sa kanilang maayos na performance at patuloy na ambag sa pagpapaunlad ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ang mga bagong regular na empleyado ay nagmula sa iba't ibang opisina ng City Government of Cagayan de Oro. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:33.
2: This is Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Keep going.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Time check brought to you by Kamayan sa Manukan.
0: Heart 92.7.
1: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: that I fall.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:30.
2: Time check brought to you by Senio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: This is Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
8: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
9: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:15.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Capintirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.

0: how.
1: Heart FM time. It is now 8:30.
2: This is Heart 92.7.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarami.

0: relate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:33.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapamino og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart.
2: Cagayan de Oro.
0: Heart FM Time. It is now 4:34. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayante Oro City, 93.7 Heart FM Bukidon. Hey, time right now, we get 18 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program Pinoy Heart on this very beautiful second day of the week, July 14, 2026. Ay, ito na nga, brand new day, syempre, pangalawang araw sa linggong ito. Ano na? Ito na naman, panibagong umaga na naman ang ating kakaharapin, panibagong araw na naman. Mag-excited tayong lahat dahil ang dami mga blessings today. Ang dami-dami ipamimigay ni Lord ng mga blessings sa biyaya para po sa ating lahat. Aha. At dali na, gising na na maaga para marami tayong makuha mga blessings. Sabi nga doon sa kasabihan, early bird catches the worm. Kaya kailangan maaga tayong gumising para marami tayong makuha. Baka naman magising tayo ng late, itapos na yung pamimigay ng blessings. Pero hindi naman umihinto si Lord eh. Jason Steele po, checking in. Hanggang 9 o'clock tayo magkakapiling dalawang program ito. Siyempre pa yung Pinoy Heart at 7 to 8 yung ating Heart FM Balita. And 8 to 9 yan po yung ating Heart Morning Drive. Aha. O ano pa nga ba? Dali na, text mo na ako just in case lang you're awake. And eto na nga. Oh, handang-handa na sa pagharap sa panibagong araw. Dali na, text mo ako. 0961-892-4927. Otro ha. That's 0961-892-4927. Ano man ang inyong mga plano dyan? Ano man ang inyong mga gagawin sa araw na ito? Alam ko may mga gagawin tayo eh. Marami, ano? Sana naman wala nang ulan-ulan, ano? Sana walang kulim-kulim-lim, ano? Oh, para balik na tayo sa ating normal na gawain. Oh, sana'y wala nang ambun-ambun pa. Pero parang may papasok na naman bagyo yata sa Luzon eh. Automatically, kapag may papasok na bagyo sa Luzon, oh, parang tayo rito, nakakaramdam din eh, no? Ay, mga estudyante natin, babangunin na! May pasok sa eskwela, maaga yata yung mga yan, ha? O, dali na, gising-gising na. Kasabay niyo po ako sa inyong pag-aalmusal, sa pagluluto ng inyong mga almusal, at kung hindi man kayo mag-aalmusal, magkakapilang tawag pa rin dyan ay almusal. Ha? Commercial break muna tayo sa klat. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts, padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 3.7 FM again, the Auto City, 3.7 FM, moving on. 33 minutes after 5 o'clock, time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Ito, magandang umaga, sweetheart, ha? Ano nang balita dyan sa loob ng bahay? Iba ka na sa kusina ngayon. Kape, slice. Magandang morning po sa inyo sa atin na loob na bahay o sa ating loob na bahay. Lahat tayo nagigising lamang. Pero meron po mga hindi pa natutulog, ha? Yung mga galing po sa trabaho, yung mga mag-out pa lamang sa mga oras na ito. Magandang umaga po sa inyo, lahat ng mga call center agents. Yung mga pauwi pa lamang. Sige, kape lang ng konti, ha? Sa bagay, buong magdamag, nagkape na eh, no? Huwag na magkape. Mag-almusal tapos matulog, ha? Pero wag muna agad-agad matutulog pagkatapos mag-almusal. Hirap na. Pagod na pagod, tapos nag-almusal, tapos natulog maghapon. Okay, paalala lamang yan. That's a friendly reminder from your Jason Steele. Magandang umaga, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Maraming salamat po sa inyo, pakikinig dyan. Sana'y good morning na good morning ang inyong sitwason. Diba? Sabi niya, have a great, beautiful Tuesday, everyone. Sabi ng mga taga-Tesha 83. Yan, magandang morning po sa inyo. Sana'y maganda po ang inyong mga umaga. Malapit na pala piyasa ng Carmen, ano? Kailan ba piyasa ng Carmen? Basta, malapit na. So, alam mo na, iba ka silingan nato dire, ha? August. Malapit na nga. Kaya pala may nakikita na ako mga banners and posters ng mga concert na mangyayari dito po sa Carmen. Okay? Magandang umaga, lahat ng mga motorista natin. Yung mga mamamasada na naman. Yung mga raratsada na naman sa ating mga lansangan. Good morning po sa inyo, ha? Yung mga drivers natin, huwag kalimutan magkape, ha? Tapos kahit paan man lang. Basta may laman ang singmura natin para makalaban tayo sa ating napakaagang, you know, pag paningkamot. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa lahat ng mga bagong gising dyan. Oy! Yung mga nakahiga pa, oy! Buntag na! Tama na yan, ha? Tama na yung pagtulog. Okay? First of all, tayo sa ganit. Magbabalik tayo with more. Sweethearts! Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.

0: most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.
6: This next song
7: is all about love.
8: And I wrote it all.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Booking on 48 minutes after 5 o'clock. Oh yeah, that's the youth. Multong bakla. Magandang umaga. Isang good morning mga nasa palengke ngayon. Maraming salamat po sa inyo mga ikinig. Lahat ang mga naka-Hard FM nasa loob ng mga merkado. Yung Marlong RM Station sa Cogon Public Market. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta naman ang inyong mga buntag niya? Ha? Ganun tayo sa may Carmen Public Market. Sa mga tindahan po ng isda, ng karne, gulay. You know. Ganun tayo sa may dito, sa may labas yung mga tindahan ng lube. Magandang umaga po sa inyo. Mga karinderiya dyan. Maaga din nagbubukas. Sa mga namahaw ni Hang. Good morning! Sana ay maganda ang inyong mga umaga. Talaga naman, oh. Isang araw na naman ang trabahuhan, ano? May mga nasa palengke, isa sa mga pinaka, isa sa mga lugar kung saan may pinakamaraming masisipag. No? Agad gumising, madaling araw pa lamang. No? Tapos, eh, ahataw na agad sa pagnenegosyo. Iba naman, pagbubuhan. Ganun talaga. Congratulations sa mga maagang gumigising dyan. Wabes Family na Barangay 31! Present na present na po. Magandang umaga po sa inyo. Si Kapitana Delia Wabe, magandang morning po. Thank you so much for always listening. Lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan, ha? Diyan sa Barangay 31, lahat ng mga siligan nato diha. Maibuntag! Nagang salamat sa inyong palaging pagpaminaw. Ito pa si ano, si Arlene Abad Patriana. Magandang umaga, naminaw na si JP Juan Paolo Galua. Kay Jolly Galua at saka kay Eric Patriana. Maraming salamat po ang aga nito, ah. Follower ko to sa aking page. You know, thank you so much. Sa mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, ha, i-follow nyo ako, ha. Jason Space Heart FM. You know, eto pa, magandang umaga. Mga taga-Tablon sa may Puro 4 Favorada Family. Good morning sa inyo lahat dyan. Happy 13th birthday kay Jean Gray Mendez Favorada. Ay, maraming salamat. Dami nang ikinig agad, ha. Dami agad nagde-text. Oy, shout out kay Faith Russell Don Arquita, aka Buday. Magandang umaga, Buday. Nagang salamat sa pagpaminaw, Buday. I-follow nyo ako, ha, sa page ko, ha. Ulitin natin yon, Jason Space Heart FM. Okay? Sige, dali. 10 more minutes before 6 o'clock. Commercial break tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Panayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Thar FM Cagayan de Oro City. Dari 3.7 Thar FM Bukidon. Bigat 17 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga po. Nasa second hour na tayo and also last hour ng ating program, ha? Okay, umagang ito ng Tuesday. Teka muna, nakikita ko sa may bandang unahan, ha? Sa may medyo bulubunduki ng CDO. O yung unahan natin na parte, ha? Para makulimlim yata. Oh, dagom-dagom ba? Dagom-dagom. Nakaw! Akala ko kayo na magiging maaliwalas yung umaga. Oh, false alarm pala yun. Dagom and the eye. Paghayag. Nako po. Anyway, sige. Tuloy tayo. Ano pa nga ba? Sweetheart, anong update sa lamdang inyong mga bahay? O, dali na. Magmadali na, ha? Baka ba na maabutan tayo ng pag-ambon-ambon. Magdala ng payong, ready na yung mga payong-payong natin, ha? Sa paghati natin sa ating mga students. Siyempre ba, sa ating second hour, mga sweethearts, dito rin magyayari yung ating draw ng ating bugas at ang ating groceries. Abangan natin lahat yan, ha? Kasi naman, oy! Marami na nag-aabang, marami nang nangandoy. Sabi nga, di ba? Marami nang gusto makakuha ng bugas at groceries natin. Mamaya-maya yan, ha? Pag-draw na tayo. Tapos re-announce ko rin yung mga pangalan ng mga nabunod pa. Baka naman kasi busy sila kahapon. Ngayon sila makapag-claim. Pero dami nag-claim kahapon, bay? Talaga naman, oh. Sige. Ano ba ang plano ninyo, mga sweethearts? Ano ang update niya sa loob ng inyong mga bahay? Teka muna, yung mga estudyante natin. Check muna tayo sa ating mga students. Uy! May mga nakahiga pa, ha? Dali na. Oh, gisingin na sila, gisingin na. Ay, kinig na sa atin ng ano, oh. Ah, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar, magandang umaga po sa inyo. Tatay Nicolas, Mami Elaine, good morning! Kamugulo ni pangape. Tapos mag-aasikaso sa mga estudyante. Karatel, gising na rin ang Arellano family, ang Manzano family, Palasabas family, magandang umaga po sa inyo. Ang Tapdasan family, mga taga-barangay Bukidnon, gising na rin. Oh. Palagi po nakikinig yung mga drivers sa Motorola sa Hard FM. Good morning! Thank you, ha? 19 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panayon sa magbabinaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilahan nag-start as McDo crew. Unya, nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Mga taga... Uy! Shoutout sa mga taga Kabakungan, Claveria. Sa kanyang anak na naghikayog pamahaw, Rian Joy! Good morning! Ito naman mga taga Bulwa, oh. Magandang umaga kina Sabel, Pelinio, Encenso. Lahat na ng kanyang family sa may Bulwa. At magandang umaga rin kay Bing. Ito mga taga... Diyan sa Bohol? Talaga ba? May radyo naman dyan sa Bohol, ah. Pero Hard FM pa rin talaga ang pinangihinggan niya. Maraming salamat. Crescel Bagares, ang mga taga Makabalan, Puntod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Talagang galanog-lanog na ang radyo. Ganun din itong Ming family. Kina Hazel, kay Tona Ming, dyan sa may Simplicity Vulcanizing. Ay, good morning na good morning sa inyong tanan. Kamusta naman kayo lahat dyan? Sige, pangapina ha. Kape. Almusal. Mahalagang meron tayong almusal. Kina Jane Dallas, maraming salamat. Kina Allen Abasola, maraming salamat ha. Mga new followers natin ito sa Hard FM Facebook page. You know, thank you very, very much for always listening. Yun na nga mismo yan. Anyway, eto na, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece at Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper

0: 92.7 FM Kegiatan Oro Seri 93.7 FM Pukinon. Oi, 10 minuto bago sumapit ang 7 o'clock. Ipanumpa ko Okaraga for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Nakikinig sa atin ang mga taga Barangay 10 sa may likuan. Magandang umaga sa inyo. Ang Pakana family is listening. Thank you so much. Sana'y magandang inyong mga bundag niya. Ganun din ang mga taga-kamamanaan. Uy, ganito ah. Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Bagto. Magandang umaga po kay Hazy and BBQ Family. Thank you for always listening. Ito na! Mamimigay na tayo ng pampremyo ngayon. Tara, mamigay na tayo ng bugas at groceries. Para sa ating The Price is Rice Overload. Oy! Ito na ha, abunod na tayo ng lugar kung saan tayo bubunod ng ating pinakabuhay naman ng winner. Ruleta Select! Ang aming studio, once again, na makikita po at matatagpuan sa Pico Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Kauswagan! Bunod tayo sa Dropbox ng Kauswagan. To arah, isa lang. Yoy! Ang address, Kapisnun, Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Kapisnon, Kauswagan, Mercy Canizares. Hoy, Mercy Canizares, congratulations ha. Nakadaog ng bugas at saka ng groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Ganun tayo sa ating iba pang winner. Re-announce ko lang itong si Marcel Yonko. Marcel Yonko ng Puntod, congratulations. Nakadaog sa bugas at groceries. Ganun tayo si Mirna Villadores ng 21st 30th Street, Nazareth. Mirna Villadores, congratulations. At si Hilda Colobnas. Hilda Colobnas ng Carmen, San Agustin Valley Homes, congratulations. At si Rosalie Daca ng Puntod. Rosalie Daca ng Puntod. At si Zoe, ito na pangalan o. Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Yan, congratulations sa inyo. ID lamang ang kailangan para mag-claim ang inyong bugas at ang inyong grocery. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. On for a break, be back with more. Hey, stand by.
1: Parts 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
17: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara, maaari pa rin tumakbo sa susunod na halalan kahit ma-impeach.
19: Defense team posibleng ilabas sa buong online press briefing ni VP Sara noong 2024.
18: Balitang nasyonal pa rin, Senator Marcoleta, sa ilalim muna sa medikasyon bago mailipad sa New Quezon City Jail ayon sa PNP General Hospital.
19: Headlines sa ating balitang lokal. CSWD higpitan ang pagpapatupad ng batas laban sa mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak.
18: Sa balitang lokal pa rin, pamilya ng 2 taong gulang na nasawi sa pagkakasagasa sa Barangay Carmen na nanawagan ng tulong.
19: At CHO, inikayat ang mga pamilya na isabuhay ang wastong nutrisyon.
18: Dandang ACCD Learning and Facilities na itayo naman sa Misamis Oriental.
19: Headlines sa ating balitang Bukinon, halos 8 milyong pisong pinsala na itala sa Malaybalay dahil sa pagbaha.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, 2 katao nasawi naman sa baha at pag-uho ng lupa dahil pa rin sa habagat sa bahagi pa rin ng Bukidnon.
19: At panukalang ordinansa sa paglutas sa mga alitan sa lupa sa Kabanglasan, inirekomendang aprobahan.
18: Sa atin naman balitang Mindanao, BFAR 11 na bahagi ng makabagong bangka sa mga banging isda sa Davao Oriental.
19: Headlines sa ating balitang international, 27 katao nasawi sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
18: Sa balitang international pa rin, death toll sa Venezuela, twin quake, lumobo na sa halos 4,500.
19: At sa ating balitang pampalakasan, Wembanyama pumirma ng $252 million contract extension sa Spurs.
18: At sa ating showbiz balita, Ate Gay patuloy na lumalaban sa stage for cancer. Sumailalim din sa operasyon sa kanyang lieg.
15: Heart FM Pinas. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Hulyo 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
15: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Para sa ating ngayon, 25 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Maaari pa rin naman ang tumakbo sa kahit anong posisyon si Vice President Sara Duterte sa susunod na halalan kahit pa ito'y tuluyang ma-impeach o mapatalasig bilang pangalawang pangulo. Ay kay Attorney Dick Guillier Delphin, Dean ng College of Law ng Piliran State University, sinabi nito na may dalawang posibilidad na hatol kay VP Sara. Una, ito ay ang purong pagtanggal lamang sa kanyang posisyon. At pangalawa ay ang pagtanggal sa kanyang posisyon na may kaakibat na parusang hindi na ito papayagang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Samantala, nagpapatuloy naman ngayong araw ang impeachment hearing kung saan may mga bagong testigo at ebidensyang iaharap ang prosecution panel.
19: Samantala, posibleng ilabas ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kabuuan 2 oras at 26 na minutong video ng online press briefing nito lamang November 2024. Ang kay defense spokesperson attorney Michael Poa, maaari nilang ipakita ang buong video dahil ang inilahad lamang sa cross-examination noon lamang Miyerkules, Hulyo 8, ay ang bahaging makikita ang emosyonal na pagkabalisa ni attorney Zuleika Lopez, chief of staff ni VP Sara. Sinabi rin ni Poa na naghahanda sila sa pagtistigo ni Lopez sa impeachment trial. Matatanda ang naglabas ng subpoena ng Senate Impeachment Court na nag-uutos kay Lopez na dumalo sa paglilitis para ngayong araw, Hulyo 14, ipapatawag si Lopez. Matapos si Gate and Defense ng pagkakakulong nito sa kustodiya ng isang komite ng Kamara noong 2024 ang nagtulak kay VP Sara na magbitiw ng mga kontrobersyal na payag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
18: Ara sa atin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga pangulisanin ng ating balitang nasyonal na natili naman sa Philippine National Police General Hospital. Si Senator Rodante Marcoleta matapos matuklasan siya ay may mild pneumonia, degenerative disc disease at hypertension. Ayon sa mga doktor ng PNP General Hospital, kailangan munang makontrol ang blood pressure ni Senator Marcoleta at maipagpatuloy ang mga kinakailangan medikasyon bago mailipad sa New Quezon City Jail. Kaugnay nito, itinanggi naman ng PNP na tumatanggap ng special treatment ang mambabatas. Samantala, inatasa naman ang Sandigan Bayan ng PNP at PNP General Hospital na magsumite ng pinakahuling report higil pa rin sa kalusugan at kustodiya ni Senator Marcoleta. Puso nito, ipinagpaliban muna ng anti-graft court ang itinagdang arraignment ng senador at ang kanyang mga kapwa akusado hanggang makumpleto ang mga kinakailangang medical at custody reports.
15: Heart FM,
18: Pina! At 7:28 na nagmamadaling kumaga, sumayin nyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, mas maiigtingin ang City Social Welfare and Development Department ng Cagayan de Oro ang pagpapatupad ng mga batas at lokal na ordinansa laban sa mga magulang na mapatutunayang nagpapabaya sa kanila mga anak na namamalagi naman sa mga lansangan. Ay pag-ikawapanan ng Oral Processing Section at CSWD, prioridad pa rin ang ahensya ang pagbibigay ng gabay at pagkakataon sa mga magulang na maituwid ang kanilang mga pagkukulang at maayos na magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Aniya na sa kabila ng iba't ibang programang inilunsad ng ahensya para pa rin sa kapakanan ng mga kabataan, nananatili pa rin hamon ang presensya ng mga batang gumagala sa lansangan, partikular na sa gabi. Dahil dito'y muling hinikayat ng CSWD ang mga magulang na maging responsable at iaking ligtas at nasa wastong pangangalaga ang kanilang mga anak sa lahat ng oras.
19: Samantala, nanawagan ng pinansyal na tulong ang pamilya ng 2 taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos masagasaan ng isang pickup truck sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon sa lola ng biktima na si Mirna Salud, hindi sapat ang naibigay na tulong ng driver ng sasakyan upang matustusan ang gastusin sa burol at pagpapalibing ng bata. Batay sa paunang investigasyon, naglalaro ang bata na mangyari ang insidente. Hindi umano siya napansin ng driver na nasa harapan ng sasakyan bago ito umandara, dahilan upang masagasaan ang bata na agad nitong ikinasawi. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan kaugnay ng insidente.
18: Para sa atin, eksaktong alas 7:30 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal, hinikayat naman ng City Health Office sa CHO ng Cagayan de Oro ang mga pamilya na gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan, hindi lamang tuwing ipinagdiriwang ang Nutrition Month. Ay kay Mary Tricia Laureta Granados, Nutritionist Dietitian 2 at City Nutrition Program Coordinator ng CHO, mahalaga tiyakin ng bawat pamilya ang pagkain ng balanse at mas sustansyang pagkain at limitahan ang pagbibigay sa mga bata ng junk food, soft drinks at labis na karne. Binigyan din ni Granados ang kaalagaan na pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at tamang pagtatapon ng basura. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng mga saking. Aria, ang wasong nutrisyon na hindi lamang isang kampanya kundi isang responsibilidad na dapat isabuhay araw-araw. Ito'y upang mapanatiling malusog ang bawat miyembro ng pamilya at matiyak ang mas magandang kinabukasan ng mga bata.
19: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, daanda ang Early Childhood Care and Development o ECCD Learning Facilities ang naitayo sa iba't ibang barangay sa Misamis Oriental bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng early childhood education sa lalawigan. Ayon sa Provincial Early Childhood Care and Development Office o PECCDO, naging posilbi ito sa pamamagitan sa patuloy na suporta at paglalaan ng pondo ng nakaraang 2 administrasyong panlalawigan para sa ECCD program. Sinabi ni PECDO Head Meriden Ulilay Okot na sa ilalim ng mga administrasyon ni na dating Gobernador Oscar Moreno at dating Gobernador Jenny Vincente Bambi Imano, na bigyang prioridad ang pagtatayo ng mga learning facilities at ang pagpapahusay sa kakayahan ng mga guro upang mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga batang mag-aaral. Ang kiukot na katulong ang mga proyektong ito upang mas maraming bata magkaroon ng access sa dekalidad ng early childhood education at matiyak ang mas matatag na pundasyon ng kanilang pagkatuto.
18: Oras natin, 31 minuto makalipas ay 7 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan at natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Ang mga balita mula sa Muginon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatatin na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
4: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
4: Heart FM Balita.
3: Kayo din dito po sa lungsod natin ng Cagayan de Oro City, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
4: Heart FM Balita.
3: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages na kung saan maaari ninyong i-follow. Ang ating mga Facebook pages maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
3: Sa mga narito po sa live, maaari pong pakishare po ninyo yung ating live para naman ma-update din yung mga kasamahan natin sa mga mainit na mga balita ngayon. Samantala naman, ang oras natin, 35 minutos makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Experience Noonstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addicted. No one to stop. Email at responsiblegaming@bunker.ph.
4: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
4: Heart FM Balita.
3: Umabot sa halos 8 milyong piso ang kabuong halaga ng pinsala sa mga pananim at iba't ibang ari-arian sa Malaybalay City. Matapos naman ang flash flood at tuloy-tuloy na pag-ulan, nadulot naman ang bagyong Inday at pinalakas na habagat. Batay sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha habang 1 individual ang nasawi. Kabilang sa mga naapektuhang lugar, ang mga barangay ng Managog, Violeta, Apo Makote, Linabo at Simaya, kung saan nagtala ng malawakang pagbaha at pinsala sa mga kabahayan at sa kabuhayan. Samantala, 6 na paaralan na pansamantalang nagsuspende ng face-to-face classes dahil pa rin sa pagbaha, paguho ng lupa at pinsalang itinulot ng kalamidad sa ilang pasilidad ng mga eskwelahan.
4: Heart FM Balita.
5: Samantala, 2 naman kinakatawang nasawi sa magkaiwalay na insidente ng pagbaha at paguho ng lupa sa Bukidnon. Dulot ng malalakas sa pag-ulan na pinalakas ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay Office of Civil Defense and Regional Office 10 Director Antonio Sugarol, na italang insidente sa Valencia City, Malaybalay City at Quezon, Bukidnon. Habang patuloy na nararanasan ng lalawigan ang epekto ng masamang panahon. Sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 843 na pamilya o 5,076 na individual sa Northern Mindanao ang naapektuhan ng kalamidad. Nakapagtala rin ang ahensya ng 112 na napinsalang bahay kung saan 110 ang bagyang nasira at 2 ang tuluyang nawasak dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa.
4: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Panghuli sanay ng ating balitang Bukidnon. Inirekomenda naman ang sanggunian panalawigan ng Bukidnon ang pag-aproba sa isang lokal na ordinansa na naglalayong magtatag na mas komprehensibong sistema sa pagresolba ng mga alitan sa lupa sa bayan naman ng Kamanglasan. Sa ulat na inihain ni 2nd District Board Member Bobby J. Dinlayan, inaprubahan ng Committee on Land Use, Human Settlement, and Agrarian Reform and ang Committee Report number 2026-U-12 kaugnay pa rin ng Ordinance number 47-

0: 2026 na ipinasaan ng sangguniang bayan ng Kabanglasan. Layunin ang panukala na palakasin ang barangay level mediation at paigtingin ang koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, Land Transportation Authority, National Commission on Indigenous Peoples at Philippine National Police upang mapabilis ang pagresolba sa mga sigalot sa lupa. Ay kidinlayan na ayon ang panukala sa Local Government Code, Alternative Dispute Resolution Act of 2004 at Magna Carta of Women na naglalayo matiyak ang mabilis, mapayapa at abot kayang pagresolba sa mga alitan sa lupa para pa rin sa kapakinabangan ng mga residente ng Kabanglasan. Heart FM, balita! Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo mga balita mula sa Mukidnon. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: BFAR 11 na bahagi ng mga bagong bangka sa mga manging isda dyan po sa bahagi naman ng Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye.
2: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 11 ng mga fiberglass reinforced plastic o FRP fishing boats at iba pang mga kagamitan sa mga samahan ng mga mangiisda sa Davao Oriental bilang bahagi ng programang naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga coastal communities. Ang turnover ceremony ay dinaluhan ng mga opisyal ng BFAR at lokal na pamahalaan. Ayon sa BFAR 11, inaasahang makakatulong ang mga bagong bangka sa pagpapataas ng huli ng mga mangiisda at pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Kasama rin sa ipinamahaging tulong ang mga fishing gear at livelihood support upang matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon ng sektor ng pangisdaan sa lalawigan. Samantala, hinikayat ng BFAR ang mga benepisyaryo na pangalagaan ang mga kagamitang itinagkaloob at sumunod sa mga umiiral na regulasyon sa pangiisda. Binigyang diin rin ng ahensya ang kahalagahan ng responsable pangangalaga sa yamang dagat upang matiyak ang sapat na supply ng isda para sa mga susunod na henerasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
0: Itama inyo mga orasan na 7.41 na nagmamadaling umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
1: Heart FM Balita.
0: Tabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Hindi bababa sa 27 katawang nasawi habang 63 naman ang nasugatan sa isang sunog na sumiklab sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa Kachuchak District sa may kabisera naman ng Thailand. Batay sa paunang investigasyon at salaysay ng mga nakaligtas, mabilis na kumalat ang makapal na usok matapos sumiklab ang nasabing sunog. Dahil dito maraming tao ang nagtangkang lumabas at nagtungo sa likurang bahagi ng establishmento malapit naman sa may comfort room.
3: Sa unang nabalita, lumubo na sa kabuang 4,490 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkasunod na lindol sa Venezuela noong Hunyo at 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng 150 kumpara noong Sabado habang nasa mahigit 16,000 naman ang nasugatan. Inulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 na individual ang pansamantalang nananatili sa mga camp kasunod na matinding pinsalang iniwan ng malalakas na lindol. Iniayag naman ni National Assembly President George Rodriguez, kapatid ni interim leader Delcy Rodriguez, nasisimula na ng gobyerno ang pagbibigay ng mga apartment sa mga pamilyang nawalan ng tirahan sa mga susunod na linggo. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Ivan Hill na dumating na sa bansa ang aid shipment mula sa Russia. Habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
1: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
0: Sa ating balita, babalakasan pumirma ng 5 taong maximum rookie extension na nagkakahalaga ng $252 million ang 7'4 center ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Kasama sa kontrata ang player option sa 5 taon na magbibigay sa kanya ng opsyon kung mananatili pa siya sa Spurs o lilipat na siya ng koponan. Ayon sa mga ulat, pinili ni Wembanyama ang 25% maximum deal sa halip na Supermax extension na maaaring umabot naman sa $303 million. At naturang kontrata ay kabilang sa pinakamalaki sa kasaysayan ng NBA para sa isang rookie extension.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Ay, good news ito. Ibinahagi ng komedyanteng si Ate Gay na nadiskubri ng kanyang doktor ang isang bukol sa kanyang liegaba, nagpapatuloy ang kanyang laban sa stage 4 cancer, partikular sa uri ng cancer na mucoperimoid carcinoma. Dahil dito agad siyang sumailalim sa kinakailangang gamutan at matagumpay na operasyon upang alisin ang bukol. Sumailalim din siya sa CyberKnife treatment, isang non-invasive na pamamaraan na ginagamit sa paggamot ng cancerous at non-cancerous tumors. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sinabi ni Ate Gay na hindi maapektuhan ang kanyang sigla at pinayagan na siya ng kanyang mga doktor na muling magtanghal. Nagpasalamat si Ate Gay sa kanyang mga doktor at sa patuloy na panalangin at suporta ng kanyang mga tagahanga.
0: Oh, may nabasa nga ako isang article niyang kahapon. Okay na siya ngayon.
3: Okay na siya. Nawala na yung bukol niya. Ang daming mga tumulong sa kanya na mga showbiz personality.
0: Ako, isa sa mga ito, nabasa ko na. Ito, nabasa ko naman. Hindi naman sa akin galing doon. Isa sa mga tumulong talaga sa kanya na sobra-sobra magtulong itong si Heart Evangelista.
3: Si Heart.
0: Oo, no? Nabasa ko doon. Si Alan Gay. Heart Evangelista. Hindi ko akalain, ano? Heart Evangelista. May kaparte pala si Ate Gay sa bawat kinikita ni Heart Evangelista sa kanyang pagrampa.
3: Ay, kasi binibigay ni Heart.
0: Binibigay ni Heart.
3: Tama.
0: Automatically daw. Ang nagbibigay daw dun sa kay Ate Gay, itong tawag doon, yung kanyang aid.
3: Aid.
0: Yung PA, kumbaga. Diba?
3: Akalaid mo. Very good news kasi nakilala si Ate Gay bilang impersonator ng ating yumaong national artist na si Nora Honor at mashup queen.
0: Aba, at saka dapat tunayin niya sa kanyang sarili na totoo ang
3: Himala!
0: Oo,
3: talagang merong Himala.
0: Akalaan mo, ano, stage 4 yan, ha?
3: Stage 4 cancer.
0: Abay, talagang sabi nga ng, sabi nga ng Lord, pag hindi mo pa oras, ay hindi kita kukunin.
3: Ayun.
0: Kahit pa yan ay nasa anong stage.
3: Correct. Dahil may mission ka pa sa buhay.
0: Correct. Kaya naniniwala talaga ako ang buhay ay weather lang. May kanya-kanyang time talaga yan, no?
3: Correct. Iba nga yung parang hindi mo ini-expect, di ba?
0: Oy, speaking mababanggit ko na lang din, ano? Ito nga eh. Ito nga dito, bata nga lang na naglalaro. Diba, nasagasaan nga dito sa May Carmen, di ba?
3: Dito lang.
0: Napakalungkot na balita, 2 taong gulang, walang kalaban-laban. Alam mo kung sino may pananagutan dapat yan? Magulang.
3: Kasi nga, di ba? Dapat 100% ang ating pong atensyon at ating mga mata. Lalo na sa mga ganyang edad eh, kasi medyo ligalig pa yan sila.
0: 2 years old yan. Diyos ko, si Potpot ngay grabe sa 2 years old.
3: Oo nga.
0: Di ba? Ay, ganyan talaga.
3: Hindi natin alam eh. Kailangan talaga pantay sarado yung mga bata. Kasi hindi natin naiwasan ng mga aksidente.
0: Correct.
3: Ang pinaka-importante dyan ay napaka-ano natin sa pagiging responsable ng magulang. Ipinapakita din natin, hindi lang natin sisisihin siguro yung gobyerno kasi tayo naman yung magulang eh. So ano na lang, yung responsibilidad na lang natin, nabantayan ng mga bata and to make sure.
0: Instinct yan eh.
3: Yes.
0: Instinct na magulang yan. Correct. Diba? Once may chikiting kang maliit, dapat eh, alagaan. Anyway, ang sinasabi naman ng iba, dahil doon sa matindi ng buhay, napunta sila sa kalsada. Diba? Hindi naman siguro, yun ang sagot, diba? Ganito na nga ang buhay natin, nandun na kayo sa kalsada, bas bantayan nyo dapat.
3: Bantayan.
0: Kasi alam nyo yung panganib na naroon kayo sa kalsada.
3: Yes. Diba? Lalo na yung malalaking mga sasakyan, dumaraan. Masakit isipin, pero ipagdasal natin yung pamilya at yung bata.
0: Tulungan na rin natin. Tumulong tayo. Nga pala, no? Nangangailangan ng tulong, ha?
3: Yes,
0: yung pamilya.
3: Pamula. na.
0: Oo, oh, baka naman meron kayo ma-extend dyan. Eh, alam nyo po yung lugar naman siguro pakita nyo naman sa Facebook, search nyo. Oo, yung nasa kasahang bata dito, yung pamilya niya, humingi po sila ng tulong. Oh, baka meron kayong extra dyan. Baka naman makapag-extend tayo.
3: May abot natin doon.
0: Correct. Oh. Kasi naman ilaro nyo ng scatter yan. Diba, itulong nyo na lamang.
3: Kawawa din eh. Oo. Oh. Tsaka ano sa mga nangyayari din sa ating bansa, magtulungan na lang tayo.
0: Correct.
3: Huwag na tayong magsisihan.
0: Oo. Yung mga sisisisi
3: na yan. Yung sisihan na yan.
0: Ako, Diyos ko.
3: Oo, magtulong. As much as you can help, kumulong
0: ka. Kapoy kayo. Oh,
3: alam mo, may nakita akong isang ano eh. Nabasa ko na to dati. Sabi, do not ask what your government can do to you, but do what you can do to the government.
0: Iyon na mismo. Gumalaw na rin tayo. Diba?
3: Natingin-tayin.
0: Tsaka given na rin naman talaga na meron namang hindi maganda at hindi naman talaga nape-perfect ng gobyerno. O yung pag-extend ng tulong din sa atin. Eh, wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga eh. Sa tayo na lang din ang kumilos. Ha? Para sa atin. Buti pa nga yung ano, no? Buti pa nga yung dag dito. Unang mga tao, yung unang panahon. Oo. Walang ka masyadong problema. Magtatanim, mag-aani, kakain. Magtatanim, mag-aani, kakain. Yun lang ang problema.
3: Yun nga sabi ng diba? Aking yumaong lola. Wala kaming ginawa dati. Magtanim lang at magtanim. Dahil yun din ang kanilang aanihin at kakainin. Ngayon kasi marami na tayong mga means of food.
0: Oo, magtatanim. Oo. Magtatanim. Ang gagawin na ngayon, magtatanim, mag-aani, magbebenta, mag-i-scatter, kakain.
3: Ay!
0: Diyos ko, Ginoo ko.
3: May nadagdag pala.
0: Marami na ganyan eh. Talaga na. Anyway.
3: Basta, tayo, ito nga pala, no, meron tayong weather disturbance, no, kaya tayo medyo ganito.
0: Makulimlim!
3: Habagat.
0: Dagom? Dagom, bay? Ay, siya. Sige. Abangan natin. Sana na ba ituloy-tuloy na ang pagaling ni ate?
3: Ang pagaling ni ate. Na-miss ko yung kanya mga mashup eh.
0: Oh, baby.
3: Ano mashup mo dun?
0: Pag on the spot na hindi ako makapag-isip.
3: Ay! Yung mga dati, iba talaga yung ni ate Gay.
0: Pagaling na kami dyan yan. Kaibigan din natin yan.
3: Nakilala mo.
0: Oo. Sige. Oo, salamat sa inyong chika sa araw na ito na... Ano araw ngayon?
3: Martes.
0: Ayo. Salamat sa inyong chika.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatronara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
4: Good morning, Mar at Nel. Kanina, nakadaan tayo ng Gusa, intersection ng Galaxy at papunta ng Coastal Road. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Pero may bahagya pong paghihinang dahil ng sasakyan dyan kanina. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan Highway, ganun pa rin. Stopan ko lang yung sasakyan dyan. Kumanan tayo, papunta tayo ng Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa. Kumaliwa tayo, diretso-retso kumaliwa. Papunta po tayo ng Corales Extension. Ganun pa rin. May kaluwagan pa. Nakadaan tayo ng Likuan. Diyan sa banda po ng Likuan, Mar at Nel, may bahagya pong maghihina kasi may isang private school dyan. Marami pong sakyan. Kaya may bahagya pong maghihina ang dalo ng mga trafiko. Hanggang nakarating tayo ng Beles. Maluwag pa ba ng Beles, lalo na dyan sa Beles, Lona. Stopan gulong po yung mga sasakyan. Kumanan tayo, nakadaan tayo ng Capistrano. Ganun pa rin, diretso-diretso. Maluwag ang Capistrano. Nakadaan tayo ng Cardmaster, maluwag. Hanggang nakarating tayo sa banda po ng City Hall, ganun pa rin, maluwag. Diyan lang po sa banda po ng Salina Bridge, yung papasok galing kang Carmen, papasok ka ng City Hall. May bahagya po ngayon ang daloy ng traffic dyan sa banda po ng Salina Bridge sa ngayon. Hanggang nakarating tayo ng Baminta, maluwag pa naman ang Baminta. Lalo na po yung sa Baminta, Jerbora. Maluwag pa sa ngayon. Gumagana po naman yung daloy ng mga trafiko dyan sa ngayon. Mar Atnel.
0: Ayos! Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
4: Kapabalang po dyan sa may isang private school dyan sa Carmen.
0: Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon, Heart Pasada Group. Joseph Y. Curat Samora Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin yung 7 minuto bago sumabit ang ikawalo o alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hulyo 14, ngayon taong 2026. Sa pantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara, maaari pa rin tumakbo sa susunod na halalan kahit ma-impeach.
3: Defense team posibleng ilabas ang buong online press briefing ni VP Sara noong 2024.
0: Senator Barcoleta, sasailalim muna sa medikasyon bago mailipat sa New Quezon City Jail. Ayon naman sa BNP General Hospital.
3: Headlines sa ating balitang lokal, CSWD higpitan ang pagpapatupad ng batas laban sa mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak.
0: Sa balita lokal pa rin, pamilya na 2 taong gulang na nasawi sa pagkakasagasa sa Barangay Carmen na nawagan ng tulong.
3: At CHO, inikayat ang mga pamilya na isabuhay ang wastong nutrisyon.
0: Samantala naman, daan-daang ECCD learning facilities na itayo sa Misamis Oriental.
3: At headlines sa ating balitang Bukidnon, halos 8 milyong pisong pinsala itinala sa Malaybalay dahil sa baha.
0: Samantala naman, 2 tao nasawi pa rin sa baha at pag-uunang lupa dahil sa habagat sa bahagi pa rin ang Bukidnon.
3: At balitang Bukidnon pa rin, panukalang ordinansa sa paglutas ng mga alitan sa lupa sa Kabanglasan, inirekomendang aprubahan.
0: Dati balitang Mindanao, B4-11 na bahagi ng mga bagong bangka sa mga mangingisda sa Davao Oriental.
3: Headline sa ating balitang international, 27 katao nasawi sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
0: Samantala naman, death toll sa Venezuela Twin Cake, lumobo na sa halos sa 4,500.
3: At headline sa ating balitang pampalakasan, Wembanyama, pumirma ng $252 million extension sa Spurs.
0: At sa ating showbiz balita, Adi Gay patuloy na lumalaman sa stage for cancer sa mailalim din sa operasyon sa kanyang liig.
1: Heart FM Balita.
0: Aras sa atin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Oy! Ito muna, makinig muna munang mabuti ha. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos a price varies. 2 ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576 Series of 2026. Hey, eto na nga, yung mga pa-shoutouts natin. Basahin natin to ha. Aga-aga.
3: Mami Amy Balamadres ng Barangay Kamamanaan, Maing Buntag. Thank you for always listening sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan ha. Magandang magandang umaga.
0: Oh, sina Jean Garcia Candia, magandang umaga po sa inyo. Ito, listening and watching from Candia Ville, Canituan.
3: Gusto ko lang magpasalamat sa Candia family dahil sa ipinadalang dragon fruit.
0: Ay, wow.
3: Thank you po ha.
0: Nanood ba sila ng black screening? Parang wala sila.
3: Parang wala sila ng black screening. Thank you po ha. Kaya Mr. and Mrs. Manny Candia, maraming salamat, mama.
0: Salamat po. Zabel Pelino, Insensya, magandang umaga. Watching and listening here sa may Bohol sa inyong update. Uy, talaga ba?
3: Buntag. Oh. Remedios sa Gimelo. Watching from Crystal Maramag. Magandang umaga. Thank you po.
0: Gemma Palangat, Pupus. Magandang umaga. Mga taga Zonte, Upper Carmen, Amino Caron. Ang Pupus family.
3: Magandang umaga. Mami Gemma, namiss kita ha. Janine, Gayev, Gales at ang Gales family. Magandang umaga. May pinapabati pala sila.
0: Sino yan?
3: Oh, may nagbo-birthday daw ngayon eh.
0: Ayan o, ayan o, ayan o.
3: Jeffrey Katuntay from Mami Ineng Gales and Sir Glenn. Ayan.
0: Ayun?
3: Oh, maraming salamat and happy birthday ha.
0: Yun o, thank you. Gwendoline Ligtas. Walang ligtas talaga. Mga taga Consolacion, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinigin. May nananalo ng mga bugas dyan.
3: Oo. Punta kayo dito ha. Annabelle Cabuyaon Tabanama yung buntag. Thank you for listening.
0: Si Marifel Dikito Ahes, mga taga Lapas Dos Lapasan ito. Maraming salamat mga taga Bacongas Street din ito. Good morning!
3: Mayong buntag. Mommy Marilyn, makulimlim na umaga mga sweeties. Ayan, shout out to all sweethearts sa buong mundo. Thank you for listening, Mommy.
0: Marmans, magandang umaga. Long time no greet. Sabi niya, miss you all. O siya, pag-greet na lang happy watching Mansanong Compound. To Kilay Brothers. Mga nakatasa mga kilay, oh. Magandang umaga sa inyo. Take care. Thank you.
3: Ano naman, Ate Karen Torres. Good morning. Oh, happy listening dyan sa may lapasan ha. Well, na nagluluto o nagkakape si ate.
0: Oy.
3: Hi sa kanyang daughter na si Lovely Luz Torres Nilo. At kanyang, sa beloved kapitan na si Kapitan Julieto Letlet Ogsimer. May buntag. Ayan. Maraming pong salamat. Thank you for listening sa lahat ng mga tagalapasan. Magandang morning. Thank you, thank you.
0: Ayun na. Sige, abangan natin mamaya. Panibago na naman mga winners sa ating The Price is Rise Overload na mananalo po ng bugas at ng groceries. Padayon na mga sweeteners. Ang dami po namin mga surprises sa inyo this week.
3: Yes, abangan. Basta padayon lang kayo sa pagpaminaw, ha?
0: Huwag niyo rin kalilimutang i-follow kami, ha? Sa aming mga Facebook pages. Siyempre, unahin niyo yung Hard FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7 Dash Bukidnon. Isunod niyo yung Dr. Hard. Ano nga ba yung Dr. Hard Dash Hard FM. Tapos isunod nyo na yung Jason Space Hard FM.
3: Dali. Yung mga pampa-good vibes na pages.
0: Sige, sige. Ay, oras natin yun. Eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
3: Nell Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso,
1: serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Gigutom na ba?